0: haba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zaran an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwayar ta zama kabarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta ku dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC

Jama'ar Ubangiji, ina gaishe mu a daidai cikin wannan lokaci mai albarka. Ni sunana Rabban Mahmudu Dawaki, kuma ni ne associate pastor na Equatorial Yarwa. Za mu yi karatu cikin littafin Bishara ta Yahaya, Sura 8, aya 31 da kuma da 2. Zan yi karatu, amma kafin yi karatu za mu nemi nufin Ubangiji. Ina cikin addu'a. Allah, Allahnmu na sama, Allah mai tsarki, Allah mai iko duka, mun gode domin wannan dama da kai ka bamu mu yi bincike daga cikin maganarka domin ya taimaki rayuwarmu. Ubangiji, muna roƙonka, bari ka bore idanun zuciyar masu sauraro da kuma ni da zan bi da wannan sashi. Ina roƙonka Ubangiji, ka zama jagorana. Ruhunka mai tsarki da ya bi da marubuta, bari bishiyan cikin karatu da fasara, albarkacin sunan Yesu mai cetonmu. Amin, amin. To, ina cikin karatu kamar da na faɗa. Zan yi karatu cikin Bishara ta Yahaya, Sura 8, aya 31 da 32. Sai Yesu ya ce wa Yahudawa wannan da suka gaskanta shi, in dai kun zauna kan maganata, hakika ku almajirina ne, za ku san gaskiya, gaskiyar kuwa za ta yantar da ku. Ubangiji ya albarkaci karatun maganarsa. Bisa ga inda muka yi karatu, na ba shi suna ko kan magana asirin yin tafiya tare da Allah. Asirin yin tafiya tare da Allah ita ce kan magana. Idan an ce asiri, mutane sun dauki asiri na magana ko ta kalma, kamar yadda aka yi su dabaru. To, ba haka yake ba. Amma asiri ita ce gaskiyar abin da yake a boye. Idan an ce an san asirin mutum, wato an san gaskiyarsa. To, asirin da muke magana shi ne, kowa yana so ya tafiya tare da Allah, amma idan ba ya da gaskiya, to bai samu asirin yin tafiya tare da Allah ba tukunna. A wannan zamanin da muke ciki, kowa yana so ya ce ya yi tafiya tare da Allah, amma tafiyan yana zamantowa da wuya. A cikin littafin Ishaya 53, aya 6, Ishaya yana faɗa mana cewa dukkanmu muna kama da tumakin da suka ɓata, kowanninmu ya kama hanyarsa. Idan mutum ya ɓata bai san hanya ba, babu ta yadda zai ka shiga gari ko ka yi tafiya baka san hanya ba kuma ka yi nasara. Sai aka ce muna kama. Sai na tuna da wani labari na waɗansu da aka ce mashaya ne. Biyu sun bugu abokanan juna ne, amma sai suka ga farar wata, kuma watan ya fare sosai, sai suka shiga musu a tsakaninsu. Ɗaya yana ce wannan wata ne, ɗaya yana ce wannan rana ne. Suna musu, sai suka ce to bari su yi tambaya, tunda su ba su fahimta ba, su sun bugu. To, abin da ya faru, sai suka tambayi wani mutum, shi ma mutumin ya bugu. Suka tambayi suka ce wannan wata ne ko rana ne. Abin da ya ce ya ce shi ma ba ko ne a garin. To, kaga dukkansu kowanne ya ɓata. Yanzu wane ne zai faɗa ma ɗan uwansa gaskiya? Masu ilimi na ɓata, jahilai na ɓata, kai mutane da yawa na ɓata. Har yanzu idan muka tuna, akwai waɗansu kungiya a cikin littafi mai tsarki da ake kira Sadukiyawa. Sadukiyawan nan sun zo wurin Yesu, suna tambayansa, sun ce sun yi ‘yan uwa har mutum 7. Mutum na farko ya auri wata mata. To, a wancan lokacin akan bar matan gado, shi da ɗan uwan ya rasu. Sai na baya ya saki gadon matan. Haka aka yi ta yi har aka zo duka suka mutu, su 7 duka sun aure su. Sai suna tambayin Yesu cewa shin a tashin matattu matanwa za ta zama a cikinsu, don su 7 duka sun aure ta. Abin da Yesu ya faɗa musu ya ce, kun ɓata ne, don ba ku san ikon Allah ba, kun ba ku san littattafai ba. To, yau muna da damuwa a ƙasanmu da kuma duniya, domin mutane da yawa an ɓata, amma kowa yana ce zai yi tafiya tare da Allah. Shi yasa na ce kan maganarmu asirin yin tafiya tare da Allah. To, muna son mu san wannan asirin domin mu yi tafiya.

ne nasara. Haka Allah ya faɗa wa Joshua, ya ce ya tsaya kan maganarsa, ya bi maganarsa da gaskiya, ya yi ta nazarinsa dare da rana, ya kiyaye ya aikata abin da aka rubuta a ciki. Ya faɗa wa Joshua cewa ta haka zai yi albarka, ta haka zai yi nasara. To yau abin ne yasa ba ma yin nasara cikin tafiyarmu da Allah shine ba ma tsayawa kan maganarsa, kuma muna yawan kauce-kauce. Dole mutane su yi gaba da mu, saboda ba mu riƙe Allah da hannu biyu ba, amma ana buƙatan mu riƙe Allah da hannu biyu. In muka riƙe shi, za mu yi nasara cikin tafiyar. A cikin inda muka yi karatun har ila yau na bishara na Yohana nan, sura 8 aya 31, zan sake karantawa. Sai Yesu ya ce wa Yahudawan nan da suka gaskanta shi, in dai kun zauna kan maganata, hakika ku almajirena ne, za ku san gaskiya, gaskiyar kuwa za ta yanta ku. Abu na farko, idan ka zauna kan maganar Allah, to maganar Allah ita ce gaskiya. Idan ka zauna kan gaskiyar, Yesu ya ce gaskiyar za ta yantar da ku. Ana bukatan idan muna so mu yi tafiya tare da Allah, to kullum mu zauna akan gaskiya. Mutumin da ya zauna akan gaskiya ba zai taba jin kunya ba, zai yi nasara. To kun san gaskiya tana da wahala. An ce gaskiya rigar kaya ce, gaskiya kuma an ce idan mutum yana da ci, an ce ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. To ana bukatan mu zauna akan gaskiya idan muna so mu yi tafiya tare da Allah. Ita gaskiya ba a sayanta da kuɗi. A zamanin baya an faɗa mana, idan mutane suka mutu akan yi kuka, waɗansu saboda halin kirkinsu akan ba da shaida ga abin da mutumin nan ya yi. Ana ta kuka saboda abin da mutumin nan ya yi a duniya. To waɗansu in suka ga haka, kamar yadda yake faruwa a zamaninmu a yau, sai a ba da kuɗi ma waɗansu, kamar yadda 'yan wasan kwaikwayo suke yi, aje ana ta kuka a gidan wacewa shi ma mutumin kirki ne, alhali mutumin nan ba mutumin kirki ba ne, an ba da kuɗi ne saboda a yi ma'ayi kuka jama'a su gani su yabe shi. Yau akwai wa'anda sukan ba da kuɗi ma waɗansu domin a shiga ko kafafen sada zumunta saboda a yabi mutumin cewa mutumin kirki ne, amma in yana mulki sai ka ga jama'a suna kuka. To Yesu ya ce idan muka san gaskiya, mu zauna akan gaskiyar, gaskiyar za ta yanta mu. Gaskiya ta zama wata kalma ce a bakin mutane da aka saba faɗi, amma ba wai domin an santa ba. Sam, idan na tuna lokacin da aka gice Yesu Almasihu, lokacin da aka gice shi, akwai wani tambayan da Pilatus ya yi ma Yesu. Yesu ya ce musamman ya shigo ne domin mutane su san gaskiya. Pilatus ya ji mamaki, ya tambaya, ya ce wani abu ne wai shi gaskiya? To mutane yau ana faɗin gaskiya ne a baki, amma ba a san abin da yake na gaskiya ba. Amma ana faɗa mana cewa mu da muka san gaskiya, mu zauna akan gaskiya. Gaskiyar ita ce Yesu ya faɗa wa almajiransa cewa shi ne hanya, shi ne gaskiya, shi ne kuma rai. Ba mai zuwa wurin Allah sai ya bi ta wurinsa. To kada mu manta fa, na ce kan maganarmu, asirin yin tafiya tare da Allah shi ne gaskiya. Yesu shi ne wannan gaskiyar. Idan ka riƙe Yesu, ka samu asiri na yin tafiya tare da Allah. Wato abin da yake a ɓoye da mutane ba su sani ba, yanzu kai ka san shi. Idan ka riƙe shi, tafiyarka za ta kasance da nasara, tafiyarka za ta kasance da albarka. Don haka yau ana bukatan mu yi tafiya tare da Allah. Tafiyar nan shi ne mu zauna akan gaskiya, mu yi tafiya akan gaskiya. Abin da ne zan faɗa mana shi ne, idan ka san gaskiya, kar ka damu cewa sai mutane sun bi abin da kai kake yi. Idan mutane ba su yarda da kai ma ba, gaskiya za ta yi halinta. Domin gaskiya tana da wani abu, lokacin da mutane suka kishi, idan mutane suka ki gaskiya, to kwata-kwata ba kai suka ki ba, sun ki Allah ne, domin ita ce gaskiyar.
saboda haka idan ka fada mutane gaskiya idan ba su bi ba ya rige nasu amma gaskiyar za ta yi halinta ba a sayan gaskiya da kuɗi kamar da na fada a baya zan ba ku wani misali an yi wata mata da aka mata aiki a asibiti matan nan kun san idan aka yi aiki wa mutum kafin a bashi abinci sai likita ya ce ya ci abinci idan yake kuma ya ci to akwai abin da zai biyo baya matan nan majinyata waɗansu sun kawo masu abinci to da suka kawo yan uwan da suka ga tana kwance sai suka ajiye abincin sai suka fita da suka dawo sai suka ga matan nan ta sauka a hankali ta ɗebi abincin nan a ɓoye ta ci suka ce mata wance kin ci abinci ta ce sam bata ci ba sai ta kama rantsuwa ana so a shafa mata kashin kaza menene dai suka ce ki hakuri dama saboda lafiyarki ne ta ce to gaskiya za ta yi halinta in aka faɗi gaskiya mutum in yake to gaskiya zai halinta matan nan kafin a jima sai ciki ya kumbura da ta yi attishawa sai shinkafa ya fito a hanci da baki kun ga gaskiya ta yi halinta a duniya a yau in ka faɗa mutum kana ganin ga laifinsa kiri-kiri kana faɗa masa zai ce ka kawo shaidu ai ne zan yi karanka ka ɓata min suna to amma in ka faɗi gaskiya mutum kada ka damu akan ɗaura mutum saboda gaskiya amma gaskiya za ta yi halinta yau mutane sun ci gaskiya a duniya amma ana kan shan wahala wai ka ga yau abin da yake faruwa a duniya mutum yana kokarin waye ce waye dawo da dan uwansa akan hanya amma yana kokarin ya sashi akan a hanyar halaka saboda shi ma bai san gaskiyar ba kuma baya kan hanyar gaskiyar amma abin da Yesu ya faɗa mana yau muna shan wahala saboda gaskiyarmu amma abin da zan faɗa mana shine ko bajima ko badare gaskiya za ta yi halinta kamar da yadda ya faru da matan nan ta yi attishawa shinkafa ya fito a hanci har yanzu zan sake ba ku wani misali akwai wani mutum yana ɗaukan hoto yana tafiya akan mashin ɗinsa sai wata babbar mota ta bi ta kada mutumin nan da suka kada mutumin nan har mutumin ya mutu amma su ba su tsaya ba sai suka yi tafiyar su to kun san na faɗa muku cewa gaskiya tana da wani abu in ka kita ka ɓata kuma idan baka yi gaskiya ba to gaskiya za ta yi halinta domin gaskiya za ta nuna ka a fili lokacin da kake kin gaskiya kana tozarta kanka ne a sai motar nan da suka kaɗe mutumin nan plate number su ya makale a jikin motar suna cikin tafiya sun je checkpoint sai yan sanda suka tsaye da su suna bincike sai suka ga jini a gaba a gaban motar suka tambayi direba me ya samu motar ga suka ce ai akuya ne suka kaɗe sai yan sanda suka kewaye motar sai suka zo suka samu ga plate number ya makale a jikin mota sai suka ce musu a sai akuya na kuma na da plate number ne sun soko sai su ga plate number yanzu gaskiya ya halinta dole su suka kai yan sanda inda suka kaɗe mutumin nan kun ga gaskiya ta yi halinta yau mutane ana kin gaskiya a duniya amma mu da muka san gaskiya har yanzu na faɗa mana cewa mu yi tafiya akan gaskiya domin gaskiya za ta yi halinta idan mutum bai faɗi gaskiya a nan duniya ba zai je gaban Allah da bakinsa sai ya lissafta abin da ya mai mutane a duniya ɗaya bayan ɗaya da cin mutunci da cin amana da yin karya da yaudara gaskiya za ta yi halinsa saboda haka mu riki gaskiya idan muna so mu tafi tare da Allah Allah mai gaskiya ne babu yadda za a yi idan ka ce ka san Allah kana yin karya kana yin yaudara har yanzu ni mai bada misalai ne idan ka je gidan mai za a ce maka kada ka sha taba a wannan wurin ko da wasa babu yadda za a yi ka kunna wuta a gidan mai abin da ya faru kaga kana iya halaka kanka ma da kuma akwai wannan abin girkin da ake girka da shi na zamani gas cooker babu yadda za a yi a ce ba a kunna waya kusa da shi ka kunna ka san idan ka kunna akwai abin da zai biyo baya da yawa
ya halaka mutane. To saboda haka Allah ba abin wasa bane. Babu yadda za a ce mutum ya san gaskiya yana rantsuwa da sunan Allah a ce mutumin nan ya san gaskiya. Dazu na faɗa muku nace gaskiya ya zama bakin mu kaman kalma ce amma mutane ba su santa ba. Idan da sun santa da suna tsayewa a kai. To saboda haka wanda ya san gaskiya Yesu ya ce ka tsaya kan gaskiyar. Gaskiyar ka za ta yantar da kai. Ana sa waɗansu a fursuna laifin da ba nasu ba saboda gaskiya, amma gaskiya takan yi halinta. Wata rana za a fidda shi har ya yi rayuwar da shi zai ji daɗi, sunan Allah kuma ya ci gaba da samun ɗaukaka. Har yanzu ina kan misalai na sanin gaskiya domin muna so mu yi tafiya tare da Allah, kuma tafiyan da za ta kasance da nasara. Idan baka rike gaskiya ba, tankar kana kin Allah ne, kuma kullum zaka ji kunya. Akwai wani mutum, wani dan sanda da muka yi makaranta tare, ya ba mu labari. Yace wani lokaci suna aiki don a shekarun baya a yadda ake tsare masu mashin da masu motoci akan hanya, yan sanda na binciken nan. A wancan lokacin aka yi binciken masu kekuna har ana ba da lasisin na keke duk shekara. To wani mutum ya je asibiti, matansa ta haihu, matan kuma dan bata zo da rai ba, sai aka sa shi a cikin dan kwali zai je gida domin ya je ya jana'iza. To dai kuma a kauye ya daura a bayan kekensa yana tafiya. To tafiya ne kauye, ya tafiya mai nisa, sai ya rashi a wani gida domin ya sha ruwa. Da ya ajiye a waje, sai akwai barawo. Barawo ya zaɗoki keken mutumin nan da gawa na jariri a bayan keke, ya gudu da shi. To kamun Allah, dama nace muku idan ka san gaskiya ka tsaya kan gaskiya, domin gaskiya za ta yi halinsa. Da ya tafi ya samu yan sanda yana kokarin ya shige, sai suka tambaye shi domin suna so su bincike shi. Nace a wancan lokacin akan binciki masu abin hawa kamar yadda aka yi bincike a yanzu na keke ma. Sai ya ce musu kayan trailer ne ya sayo, amma shi ma bai tabbatar da abin da ya dauki keken, bai tabbatar da abin da yake ciki ba. Sai ya riya a cikin zuciyarsa cewa to yanzu abin da zai yi bari ya dubi cikin akwatin nan, saboda abin da ya faɗa ma yan sandan nan kar su gani ya zo da abin da ya faɗa daban. Yana leka ciki, sai ya hada ido da jariri. Abin da ya fara fitowa a bakinsa, ya faɗa yan sanda ya ce gaskiya keken nan sato shi ya yi. Kun ga gaskiya ta yi halinta. Dazu na faɗa muku, zan sake maimaitawa. Idan ba mu yi gaskiya a duniyan nan ba, lokaci yana zuwa a gaban Allah za mu faɗa da bakinmu ba shari'ar duniya ba ce. Shari'ar duniya ana yin shekara goma, ana shari'a abu ɗaya ka je ka dawo, amma na Allah ba zai ɗauki lokaci ba. Kun ga kamun Allah, wannan ba a nemi shaidu, a nemi mai jariri, a nemi mai keke ba. A'a, shi da bakinsa ya ce shi sato shi ya yi, yanzu dai kai shi inda ya sato. To saboda haka yau idan mun ce mun san Allah, muna bin Allah, amma kuma mu yi abin da yake na gaskiya ba, to gaskiyar ba ta a cikinmu. Gaskiyar ba ta a cikinmu. Yau mutane suna ikirarin gaskiya. Idan ka je wajen ibada yau, idan aka ce mun san gaskiya, in ba gaskiya ta kalma ba, idan ka je wajen ibada yau akwai sace-sace, me dai kai wurin ibada aje mai gadi idan akwai gaskiya? To amma ana sace-sace, kaya na wurin ibada akan ɗiba da sata, har kuɗaɗen da ake tarawa sai an yi bincike domin a tabbatar. Idan da a ce muna yin aiki na sakani da Allah ne, babu zancen a kafa mana wani kwamiti na yin bincike. To saboda haka ni abin da nake so mu sani shine, in ka san gaskiya ka tsaya kan gaskiya. Ko mutane sun kika, baka faɗin gaskiya domin mutane su yarda da kai, amma kana faɗin gaskiya ne domin kai ka santa. In mutane suka ki, ya rige nasu. In suka amince da shi, su yantu domin gaskiya zai yantar da kai. Yau saboda ba a rike gaskiya ba, ku dubi yau abin da yake faruwa a social media. Zaka ga an ɗaura hoton babban mutum malami ne, a caccaka shi a masa zagi. Dalili shine yana faɗin magana
ya je gaba ya dawo da baya bai rike gaskiya ba in ka rike gaskiya ba wanda isa ya nuna maka ya sa ido domin mai gaskiya yana tare da Allah kuma wanda yake tare da Allah kowa dole ya ji tsoron sa mutane sun dauka yau wai wanda yake da ilimi ko yana da matsayi shine kadai ya san gaskiya yau idan talaka kai magana ko mai gaskiyar ka ba da saurare ka ba amma in an kika an ki Allah ne yau babu ba a taba yin haka ba a ci mutuncin mutum kana shugaba ko na addini idan ka rike gaskiya dole za a mutunta ka dole za a girmama ka amma idan baka rike gaskiya ba to tunda ka ki Allah Allah zai barka da mutanen duniya su koya maka darasi amma idan ka san Allah ka tsaya kan maganar Allah to babu abin da zai cuce ka har yanzu zan saki ba mu wani misali akwai wani yaro da aka ce yayi waken sa waken nan yayi kyau sosai muna magana ne akan gaskiya to lokacin da magungunan feshi suka fito ba duka ne aka san shi ba yayin yana sai da gramazon da maganin feshi na kwarin wake shi da yace yana ganin zai wayo ne waken sa yayi kyau gashi yayi fure sai ya je ya dauko gramazon a sace a cikin kayan yayan ya je waken sa yana fure ya fesa masa tas yayan kuma shi ya fara gani ya zo ya ce masa wane wani irin magani ka sa a waken ka ya je ya gani waken sa ya halaka yanzu ya ce wuri kaza ya saya ya yi karya bai yi ba yanzu ya zama dole ya fito fili ya fada wa yayan cewa shine ya dauki maganin sa to yau abin da yake faruwa a duniya kenan muna ganin kamar muna cutar mutane ne kuma cutar na damuwa a kanmu mun lalata kasanmu mun lalata zamantakewarmu saboda rashin gaskiya idan ba mu yi gaskiya ba rana tana zuwa amma mun ko mun yi kuka zai zama abin da batu yake fadi wai too late to cry ko kai kuka kai farkar jaji wani ce jaji yana da layin bata amma an sari kansa yana lalima aljibinsa cewa wai bare bata alhali kuma baya da kai to idan mun je gaban ubangiji za mu yi farkar jaji dai zama wuri ne na yin shari'a wuri ne na yin karban sakamako abinda kai ko mai kyau ko mara kyau da bakinka zaka faɗa dole sai ka faɗi wannan a gaban Allah ko ka so ko ka ki yau kam zaka yi rangwa a duniya ka ce kai mai gaskiya ne mutane za su wanke ka amma Allah ba zai wanke ka ba in abin da ya kamata ka duba shine ka san cewa mutane mu muna can shari'a a duniya a gyara constitution amma tunda aka yi duniya ba a gyara maganar Allah ba yadda aka same ta haka yake masu kuɗi na mutuwa masu makami na mutuwa yana nuna cewa Allah zai kira kowa to idan kana son tafiya tare da Allah kamar yadda na faɗa kan maganar mu asirin yin tafiya tare da Allah shine ka rike gaskiya in ka rike gaskiya babu abinda zai cuce ka kuma ko an cuce ka shekara da shekaru aikin da ka yi da maganar da ka faɗa za a bi za a ce wani da ya faɗa gaskiya ni ne muka ki kuma maganar ka za ta yi aiki saboda haka akwai wanda suka yi kisa a cikin littafin mai tsarki suna ganin ba kowa kayuni ya kashe Habila har Allah ya tambaye shi ina dan uwanka Habila yace shi makiyayi dan uwansa ne yau kana da lauya kana iya kare kanka a duniyan nan a wanke ka amma lauya ba zai je gaban Allah ba shi ma a wancan ranan yana kokari da nasa tambayar da zai amsa shi ma da a tambaye shi to saboda haka abin da nake so mu yi amfani da shi mu tsaya kan maganar Allah kar mu bi ilimin zamani kar mu bi damuwan duniya kar mu bi dadin duniya saboda haka Yesu ya ce shine gaskiya shine rai shine hanya to idan muna son tafiyar mu ta yi nasara to mu dogara ga Ubangiji mu ji tsoron Allah mu yi tafiya kan gaskiya kada ka boye gaskiya idan ka boye gaskiya gaskiya za ta yi halinta ko ka so ko ka ki gaskiya za ta yi halinta to saboda haka mu ji tsoron Allah bari Ubangiji ya taimake mu ya sa tsoron sa cikin zuciyar mu don mu yi tafiya tare da shi wanda ya tafiya tare da Allah ba zai taba jin kunya ba to Ubangiji ya taimake mu to jama'ar Ubangiji masu iya magana suka ce komai da lokaci yanzu lokaci ya kawo karshe
ina yi ma Allah godiya da kuma masu sauraro godiya saboda su sauraro wannan jawabi fatan mu shine bari jawabin ta ya cikin zukatan su kamar da na faɗa da farko ni sunana Rauda Mahmud Dawaki ni ne kuma mataimakin pastor na Equatorial Yalwa sai wanda ya taimaka wajen daukan wannan sauti shi dan uwa abokin aiki ko dan uwa cikin almasihu Daniel Joykun Allah ya maka albarka mun gode bari ubangiji ya sake sada mu za mu yi addu'a ko Allah mun gode maka domin kai yadda muka ga wannan lokaci mu kuma maka hidima to ubangiji muna roƙonka cikin karatu da fasara inda ne ba daidai ba Allah ka yafe mani ka sa kuma jama'an nan da suka ji wannan sako kowa yana so ya tafiya tare da kai kamar yadda aka yi tafiya da yan siyasa amma tafiya tare da kai ita ce da nasara to ka taimake mu san gaskiya domin tafiya tare da kai domin kai ba za ka yi tafiya da mayaudari ba ba za ka yi tafiya da makaryaci ba to ubangiji ka taimake mu tafi tare da kai cikin gaskiya domin gaskiya ita ce za ta yantar da mu inda muka gaza ubangiji ka yafe mana bar alherinka ya sake sada mu cikin sunan Yesu mai cetonmu amin

Kung ganit Nigeria mayroong paadil sa alaado mo daban-daban adil na mo daban-daban ala may kadarwa ako wani al-amar siya

0: kambunna da dama cikin Najeriya, masana'antu da dama cikin Najeriya. Saboda hakan ga mu ba mu yin yashin wasu.
1: Namu ya ishe mu, mun bi shi a kan hankali.
0: Dama mu yi kokari, mu lalatanmu mu gama hanya gaskiya.
2: Sa'amadu Bello Sadauna, shi da tabbawa sannan riba don mu

ba kan zo da shehu shagari saga Buhari da cijo sai baban gida kafani a mace da tako mai son gaskiya manufar su guda haɗin kan ƙasar Najeriya.

0: mai sauraron gidan rediyon Bauchi a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa cikin shirin ciwon ƴamace. Za mu yi magana ne akan muhimmancin ƴamace. Shin wace ce ƴamace? Kuma yaya muhimmancin ta yake? Yaya darajar ta take a cikin al'umma? Malam Aliyu Mustafa Ilela ya mana ƙarin haske dangane da wace ce ƴamace.
1: Mace, ƴamace wata wato halitta ce mai daraja wanda Allah ya halicce ta daraja, kuma ya haɗa ta da ɗa namiji wanda zake dai aure ta a cikin al'amari. To ita mace tana da muhimmanci da daraja da ɗaukaka da Allah ya mata bisa irin kare wanda Allah ya tafi. In ka dubi irin daraja da aka yi tun daga Sayyida Maryama da Nana Fatima, wa'innan manyan mata ne wanda a musulunci ma suna daraja. Akwai wace addini kuma in ka zo ka ɗauka cewa Maryamu aga ita ce wa Annabi Isa, Nana Fatima ƴar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam, suna darajoji da yawa a wurinsu. Akwai kwamewa kuma da irin nau'in mata ake son kowace mata ta yi, ta kame kanta, ta tsare kanta da mutuncinta da darajanta wanda Allah ya bata. Kuma in ta yi wani ta samu zuriya masu ɗayyaba masu albarka, wanda za a samu ƴaƴa masu albarka masu tausayin iyaye.
0: To a cikin abubuwan da muka yi magana da su, akwai mata wanda suke zama kansu, wasu sun koka saboda matsalolin da yasa suka fito suka baro gidan iyayensu, takuri ne na ko kishiyoyi ko kuma rashin gata haka da sauransu. Wani jan hankali za ka yi wa irin waɗannan mata masu zaman kansu?
1: To jan hankali da kamar da ke faɗa, akwai dalilai da yake sa waɗansu mata suka fito zuwa zauna su yi zaman kansu, suna samu waje su zauna su kama ɗaki suna biyan kuɗi. To ko wasu ma wasu ma su ma sha'an amma da suna zaune a waje suna sa doka tun zan wajen ma sha'an ne da ake yi, saboda akwai dalilai da yawa. Wani saboda kishiyoyin iyayensu, wani a'a saboda yanayin rayuwa da irin tsangwama da suke ci al'umma suke musu a cikin rayuwa. Ta san akwai irin ya tashi a kan kashi-kashi ne wannan rayuwa yake. Akwai tsangwaman iyaye, wani iyaye to kamar su kishiyoyi kenan wanda an mutu an bar musu ƴaƴa, to suka tashi ya ce to ni ba abin da zan yi, ki dai ki abin da ake nema mana. To ana irin wannan maganganu ɗin yakan sa yau da gobe tun yaro yana ƙarami ana faɗa masa irin wannan magana har zai dasa a dasa masa wannan abu a cikin zuciyarsa. Sai ga in ya zo birni ko zai to me ya kamata ma in yi, sai ba neman zaɓi ma kansa, ba kai shi makaranta ba, ba kai shi makarantar boko, kai shi inda ya sana'a ba, ba abin da aka masa an mai shekara zuwa da sai inda ma zai rayu ba. To ya zai bi in zai bi wannan rayuwa ɗin, ya zai kyauta ma rayuwa, saboda ita wannan rayuwa ta yi sai ka ta faɗi kuma bin in wata wani ta zo mai irin wannan ra'ayi ɗin, sai ta bi ra'ayinta ta yi zazan ta ce a inda ake samu kuɗi kaza kaza kaza, sai ka ta bi ta ya ɗauka cewa wannan hanyar shi ne mafita a wurin ta. To ya kamata cewa iyaye su ji tsoron Allah, wanda duk aka mutu aka bar musu iyalai su ji tsoron Allah, su kame su ba wannan amana da aka ba su, su tabbata gobe kiyama da a tambaye su a kansa, saboda an ce ku ladabtar da ƴaƴanku ku ilmantar da su ko a sana'a wajibi ne a kanku, kuma da a tambaye ku a kan wani abu, kai ma da aka baka amana da a tambaye ka wani abin amana abin da aka baka amana ne. Ya kamata iyaye su tsoron Allah, waɗanda aka ba su bani su ƴaƴa mata su yi ƙoƙari su tarbiyyantar da su tarbiyya irin addini.
0: To wani kira za ka yi wa iyaye maza a nan, saboda wani lokaci su suke ba da ƙofan da suke sake wa su iyaye mata, har ya kasance irin waɗannan ƴaƴan da ba su da iyaye kamar ko mahaifiyarta ta rasu ana riƙonta a cikin gida, su zamanto sun samu irin waɗannan matsalan sun fita sun bar gaban iyayensu.
1: To wannan kira da a yi ya shafi kowa da kowa ne ga al'umma ma, bayan iyayen da aka bar musu wannan ɗin da mutanen anguwa da makwabta sa ido akan wannan amana da aka faɗa, saboda duk amana da in ta lalace inda dukkan a wajen nahiyar wajen ya lalace, da ce ai gidan wani ya anguwa ka ta suke take, kaga wannan abubuwa ɗin ya shafi kowa da kowa ne. To su musamman wanda aka bar musu wannan abu su tuna cewa wannan haƙƙin yau in kai ne goyi ba kai bane, kai ma ba zai iya samun abin da kai ɗin nan da iya samun ƴanka ita ma a zama mutum. don duk abin da kai ma dan wani ka jira jewa na ka shi ma da amsa to ya kamata mutane su tsoron Allah su tabbatar da yaya su ba su tarbiya kamar da suke ba da yayan su kika haifa saboda shine amanan da aka ba su su karike yance ka so naka duniya su yi shi in ka kinaka duniya su shi to Allah ta miki
0: to a kuma bangaren su masu anguwanni wanda su suke karban irin waɗannan yara da suke zuwa suke zama kamar shi mai anguwan bayan gari mun taɓa zanta da shi irin waɗannan abubuwan ya nuna shi ma ba son hakan yake yi ba kana ganin a shawarce a matsayinka na malami akwai wani shawarar da ya kamata ka ba mu irin waɗannan mutanen
1: akwai shawara shi ne cewa in suka zo duk lokacin da irin wannan mutane suka zo sai ka musu nasiha tunda kai an ce kai ne shugaba a wajen to sai ka yi kokari ka ji menene ka yi bahasin menene faru da ita me yasa makasudinta zuwa nan a ina take a wani waje take a wani anguwa take a wani gari take to sai ka yi tattaki ka je ka samu iyayen ka musu nasiha ka ce to ga ƴarku nan ga dalilin da ta za ta kawo ta sa ta fita ku yi kokari ku gyara sai ka haɗa da mai anguwan anguwan da malamin anguwan ka haɗa ka zo ka ce su zauna a zauna a yi sulhu a gyara abin da ya gyara shi ne babban maslaha abin da ya kawo abin da ya kawo.
0: Za a samu mafita.
1: Amma sai ka ji problem mai yin damuwar ta. Me ya makasudin fitowar ta. Me ya sa ta fito. Ban dalilin ya sa ta fito. Me ya kamata. To in ka ji kai ka je kamar ka ɗauke ta sai ka nemi iyayenta ka nemi mai anguwan mai anguwan kai ka wajen iyayenta inda limamin anguwan ku haɗa da shi ku zo ku zauna a limamin ya kira a masallacin anguwan ku zauna a yi maganin su inda sauran su ba a wajen ku ce wajen sauran su ne ku gabatar da wannan kofi wannan korafi ne saboda a samu gyara in ana yi irin waɗannan a tsakanin al'umma za a samu matsala a cikin wanda ya ta.
0: To malam ta ina gwamnati za ta shigo ta taimaka wannan al'amari.
1: A gwamnati kan ta shigo tun da ta yi zauren su. Ta yi zauren su ne ta yi jagoranta. Da wajen ga gajiyar da aka ɗaukaka aka yi magana in ya fi ƙarfin su za su kai zuwa su za su kai wajen sulhu na shari'a kwamishin daga shari'a kwamishin ita kuma abin da ya fi ƙarfin su za ta taro abin da hannun da ya kamata ta taimaka a yi wannan abu.
0: Malam Aliyu Mustapha Imela kenan inda yake mana ƙarin haske kan muhimmancin ɗa mace kafin mu yi nisa bari mu saurari wannan.

0: Ya dokin karfe dukkan godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya bamu ikon sake saduwa da masu sauraro cikin wani sabon shirin na gaskiya dokin karfe. Kamar yadda kullum muke fadi, za mu rika bishirowa masu sauraro ire-iren matsaloli ne na zamantakewar al'umma, sannan mu samo irin mutanen da suka dace mu ji irin tsokaci da shawarwari da za su fito daga bakunansu. A makon da ya gabata, mun ji daga shugabannin addinai ne kan matsaloli na rashin bin doka da oda, kuma kuka bukaci jin shawarwari da za su ba al'umma ganin cewa an shiga kakar zaɓe, inda muka fara da ɗaya daga cikin mambobin ita wannan ƙungiya ta Bauchi State Patriotic Citizens Forum, kuma jagora cikin addinin Kirista, wato Reverend Ezekiel Abasu. A yau za mu ɗora ne kan inda muka tsaya.
1: Wato abin da yake faruwa a wannan yanayin ƙasa, shi wanda ya fito yana nema ta halin ko kaka ya karya can. Mu talakawa ne muke basu wannan karfin gwiwan. Don me? Talaka kai kayan kitikitinka na zaɓe. Ana so ka jira ranar zaɓe, sai aka ce har ma ana sayar da wannan votes din. Kuriyan kana sayarwa. A zo a baka dan na wagi shikenan. Kaga kayar da yancinka. So wanda ya saya da kudin sa in yazo zai yi abin da ya ga dama, domin ba wanda yake kasuwanci da bare so ya ci riba ba. Zaka ga talaka ne sun je sun yi da fifi a gidan mai neman kujera. Ba shi yace ku zo ba, kuna cewa sai kai. A anguwa ma kun san ga yanayin mutumin nan fa bai aikata daidai, amma da yake ya fitar da kuɗi. Je nake kallo, sai wani ya ce ana wani program a kwana 90, sai suna magana kan cewa ai talaka kawai ka fito da kayan aiki kawai, suna nan kamar kaji ne, in an watsa musu hatsi dole ne kawai za su je ci. Kai wannan naji zafinsa, wato ya nuna kan cewa ba mu da makama, ba mu san hagunmu daga damanmu ba. Amma a matsayinmu na talaka, idan mun san ka'idar da kuma abinda sharuɗa ta gindaya, wanda muka tura gaba ya wakilce mu, idan bai mana daidai ba muna iya masa kiranye dawo, ba abinda muka tura ka ba. To ba ku kuka tura ba, kun riga kun karɓi abinda kun iya karɓa a wurinsa. A kowane rana kuna ƙofar gidansa, matana ta haihu a maganar zancen suna. Ka tuna kai wanda za ka je roƙo akan matanka ta haihu nan fa, da kai ciki na matanka wata tara. Kana da zarafin da za ka yi mata, duk wata shirin da za ka yi domin ta sauka. Amma sai ka kwallafa rai ga wani ɗan siyasa ko wani mai

0: ike kyauta ta zaton cewan in yaje zai yi mana daidai amma ga wani abun da ya kunno kai ba ma wannan ba akwai yan siyasan da suke murar zancen addini to su kan samu mallamai masu son ci da addini na kan fadi cewa akwai mallamai masu son ci da addini domin baka koyar ma membobinka ko kuwa mabiyanka gaskiyar abinda maganar Allah ta koyar ba maganar Allah ta hana zalunci maganar Allah ta hana kai abinda ba daidai ba amma kawai in an tashi siyasar sai a ce a sai wane saboda wane kaza kaza kaza wani lokacin a koma ta bangaren addini wani lokacin a koma ta bangaren kabilanci wani lokacin a koma ta bangaren yanayin guri so a matsayin mu na talaka idan mun san abin da ke daidai gaskiya za mu jawo kasan nan shi yau mai kudi ya fito baka je kofar gidansa ba shi mai neman kuriyanka ya kamata shi ne ya same ka ba kai ne ka je kana damun su sai wane yawancin akwai ƙarya ciki baka ga mutane sun tare kansu a kungiya ne mun zo ne domin mu nuna maka cewa muna goyon bayanka wanda kuma akwai ƙarya a ciki yayu ba shine ba amma da yake kaji yana raba dan canje kai ma kana so wai a raba arme da makami to wannan kuma ba daidai ba cuta ce zamba ce amma idan a anguwa kansila da zai fita kun san yanayin sa kun san tashin sa kun san abin da zai yi a matsayin ku na yan anguwan na talakawan wurin kuna iya fitar da mutum walau ko daga wani irin addini yake kun san da gaskiyar sa kuna iya zuba masa kuriya ya wakilce ku idan yaje yana wakilci sai yaje yana wakiltar gidansu kadai ko aljihunsa kadai kuna iya masa kiranye ka'idar doka ta nuna da cewa ana iya dawo da shi to ga inda saman suka matse baka da hurumin da zaka je ka ce a yi ba wani kiranye ko mutane sun ce ba sa so in akwai wanda ya daura masa gindi a sama can an karya dokar kenan ba ku sako kiranye ba gashi nan da ga babu gaskiya kana ganin kirikire ana aikata rashin gaskiya amma kana cewa ai sai wane wani rana muna tare da wani dan jarida ya ce kaza ne ce ranka daidai ko yan jarida ai kuma kuna da kaso wurin kawo gurbatacciyar rayuwa na al'umma domin wani za ku tare da cewa ba ya yin daidai amma in kun zo in kuna so ku wanke mutum da ku wanke shi ya fita fes in kuma kuna so ku mai da shi baki to komin kyansa kuna iya mai da shi baki saboda kalamai da yake fita so abinda nake kira ga jama'ar al'ummar ƙasa shine musamman mu talakawa zaben nan mai zuwa mai hatara kada zancen su magi zancen su supageti ya dauke mana hankali mu dubi wane ne zai wakilce mu wane ne ya cancanta cikin duka manta da zancen jami'a ka dubi wanda ka san cewa wannan mutumin ya isa mutum da zai wakilce yankinsa sannan in yaje kaga ya je da tunanin kun zabe shi ne kan ya isa to zai dawo ya muku aiki in bai muku ba sai ku ja kunnan sa wane ka dawo gida bari mu tura wani
1: to rabaran kai tattabo bangarori daban-daban kamar yadda ya kamata sai dai bangare daya da bamu tabo ba shine maganan kamar yadda kike faɗa da zo ana ce ma dan siyasa sai kai kuma zaka samu matasan mu yar yanzu ma za ka samu hadda matan mu ma matan suke cikin gidan aure ma sai su fito waje wato su matasan nan ma hatta kan kai ma ga ana suna soke soke da sare sare da menene menene har ma yanzu an kai wani matsayi ma da harbin mutan ma ake ma saboda wani dan takara me za ka ce gabe da wannan
0: matasa yana son ja hankalin mu kai da ake baka kwaya bari fito kai tsaye domin wanda yake cikin hayyacinsa na fara da zancen mu tuna cewa mu mutane ne mu yan adam ne abinda kai ba ka so ai maka ba kada kai ma wani na sani matasan mu da yawa da suke fitowa da yan siyasa suke morarsu idan ka dubi wa'annan yan siyasa da suke morar wa'annan yan matasa wa'anda su ne wanda za mu yi alfahari da su gobe sai aka bata musu yau saboda su biya bukatan wani mutum guda ko wa'ansu kungiya na mutane domin su biya muradin kansu. Now abinda nake so in ji hankali

0: matasa sai ka fara tambayan kanka a cikin wa'annan da suka ce ku ku zo ku ne ku zamanto kaman wanda za ku kare mu ƴaƴansu suna ciki ƴaƴansu sun fito idan ko ƴaƴansu ba su fito ba kai me yasa kake so ka bada kanka ka je kana kare wani domin kar a masa bari in ga mana gaskiya idan har dan siyasa yana yin daidai bayi da tsoron shiga ko da ina ne domin duk inda ya shiga za a masa tarba mai kyau saboda yana yin daidai amma saboda tsoro sai kaga an hada wa'ansu wa'inda a tunanina kaman ba su mallaki hankalin kansu ba amma ina son ja hankalin matasa ku ne fa goben mu ku ne wanda ya kamata mu yi alfahari da ku gobe ku ne wanda ya kamata ku jajirce yayin da mutum ya ce ku zo mu tafi campaign ga abin da za mu bayar a sai ku tambaye kanku bayan ya ci yana tunawa da ku yakan dawo ya ce a wayannan matasa na yi aiki da su bari dan ba su wani dan wurare da za su je su zauna suna dan wani dan sana'a su rike kansu ko kuwa kawai sai in lokacin siyasa ya zo sai a ɗebe ku matashi ina so ka san kai babban asset ne ma wannan ƙasa idan kai a matsayinka na matashi ka zauna ka yi karatun na fahimta gaskiyar shine a wa'annan irin wurare da ake zuwa shekaran jiya ina tafiya sai na ga gungun matasa wayansu suna rike da kayan fada mai dalili dan abin da za a dauka a wasa musu akai za su zo su fara yayyanka juna akai idan ka riki sana'anka ka dan yi karatunka dan sana'an da kake yi yana iya kai ka wannan matsayin da wannan mutanen suke idan ka rayu rayuwa mai kyau cikin al'umma wannan yankin da su iya gane wane muna ganin kaman zai iya wakiltar mu za a iya zaɓo ka kar ka bada kanka wa'inda suke ta'ammali da kayan maye ina so in ja hankalin mu a wannan lokaci da ake magana zancen siyasa kada ka bada kanka a je a baka dan 1,000-2,000 a uni ka sha kwaya ka fita cikin hayyacinka ka tuna wanda kai za ka dauke makami ka yanka dan adam ne irinka ka tuna Allah zai tambaye ka dalilin zubar da jinin da kai ma wani domin ka kare wani wannan da kake kokarin ka kare muradinsa yana kare muradinka yana biya maka bukata bayan ya ci yana iya dawowa ya ce maka wane ko kuwa kakan yi abin yana ban mamaki har matan aure da dare za ka ga suna bi ana da hijabi suna nan wai sun je kofin dan siyasa me zai baku kin fitar da sirrin gidanki kina cikin gida idan kika matso Allah sai ya kawo abinda baki tsammanin samu ba ba sai kin je kin bi kin yi ƙarya ba bari in ga madalli da mai sarki za ce fa duk maƙaryata wani fa za ka zo ka ga yana sheka ƙarya ka sani zahiri ƙarya ne mun gwada wa'ansu mun ga yanda shugabancinsu yake a shugabancin da suka yi mun san an tauka kurakurai a ce a za a yi gyara yaushe za a yi gyaran idan ma akwai gyaran wani alama muke gani cikin zancen gyaran da ake kokari a yi matasa lokacin siyasa ne a wannan lokacin siyasa zan ja hankalin mu kai wa kanka wa'annan ƙananan tambayoyi shin kan wanda nake kokarin in kare shi ina ƴaƴansa suke ina kallo wani drama kwana 90 wani ya bada kudinsa senator ya bada kudinsa ya sai delegate to da aka je bai ci zabe ba sai ya zo ya tara wa'annan matasa suna ji da karfinsu ya ba su kayan makami suka je suna ta yanka mutane kawai su buga wannan su buga wannan to da aka kama matasan sai suka ce ai wani ne shi da ya zo a police station ya ce ba a sani ba ku sani ba ne ni ne salatawa na kaza wannan kwana 90 fa yana koya mini darussa da yawa kan irin yanayin siyasan mu na ƙasar Najeriya
1: kuma abubuwan da gashi dai watan kwaikwayo ne amma na
0: zahirin ce suna baruwa wannan kwana 90 idan ba shugabannin kasar mu za su kalli wannan drama kadai wannan yana koya mana abubuwan da ake yi zaka tarar wani yana gefe can yana kukullawa ya murda ta halin kokaka ya kawo wanda ba kwa ma so
1: kwarai
0: amma da yake zai biya muradin zuciyarsa a dai dasa shi to amma mu a matsayin mu na jama'a mu talakawa mu yakubayi yanda ake kira mu kaji idan mu kajin za mu ke cin hatsin da aka watsa mana idan sun ba mu za mu ce amma a ce an watsa wato kawai sai inda kaje kai picking din sa wannan an rena mana wayo ne to roƙon da zan yi ga iyayen mu mata da iyayen abokaina matasa shine mu dawo cikin hayyacin mu kar a baka kayan sa maye domin ka zama idanunka ya budu to yana da daga cikin dokokin da aka sa an ce kana sha kwaya amma so ai suke bin wayannan masu siyasa baka gansu daga kaga mutum kai kasan cewa ya sha abin da ya fita a cikin hayyacin sa
1: kware
0: roƙon da nake ma matasa ku ne goben mu ku dawo daga wannan rakiya na yanda za a yi amfani da ku sannan gobe inji wani ya ce mun tura mota an bule mu da kura muna da abin yi tunda Allah ya sa muna da ƙarfi wannan ƙarfin mu mora wurin neman abin da za mu ci abin da za mu sha muna iya yin kwadugo muna iya yin noma muna iya yin kasuwanci da wannan ƙarfin da Allah ya bamu maimakon mu ɗauki wannan ƙarfi mu je muna tare wani mutum da shi bukatarsa kadai in ya samu kai ba zai sake mu'amala da kai ba ko ka zo kofar gidansa yana kallon ka ta tara zai ce wayannan kuma sun zo da wuce a ɗauki ɗan 200 a watsa muku ba kai kuma kana nan kana fama ina addu'an matasa mu yi wa kanmu karatu na cewa wa'innan da suke cewa mu ne yan barandan siyasan su ina ƴaƴan su suke
2: Bauchi State Patriotic Citizen Forum Kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi Kungiya ce da ta kafu a kan manufofi kamar haka bijirowa al'umma girman matsala da kuma fadakar da su irin rawar ganin da za a taka da ta dace wajen neman sahihiyar mafita ba tare da son zuciya ba kungiyar na tashi faɗi wajen ganin al'ummar jihar Bauchi sun tsaya da kafafunsu kungiyar kullum tunanin ta shine ya za a yi Bauchi ta ci gaba idan an zauna sai ka ji suna Bauchi shi a gabanmu Bauchi Bauchi a farfado da tattalin arziki na jihar Bauchi samar da abin yi a jihar Bauchi kore duk wata matsala da ke jihar Bauchi manufofin kungiyar Bauchi State Patriotic Citizen Forum kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi mayar talaka asali na shine duk girman matsala tana da mafita duk girman matsala haɗin kai ne kawo ƙarshen ta cire san zuciya kawo shugabanci nagari tsaftatacce shine manufar Bauchi State Patriotic Citizen Forum kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi
3: haka shi Maimun Haruna Shehu Ilela za mu jere shawarwarin da zai bayar ne don ci gaba daga inda muka tsaya cikin makon da ya gabata
4: gaskiya kira da zan yi ma musamman waɗanda suke so a zaɓe su kafin su kan wanda za su yi zaɓen wanda suke so a zaɓe su na farko tukunna su sani tun daga birnin zuciyarsu Allah ya san me yasa suke so a zaɓe su menene shirin su ga al'umma idan babu wannan a cikin zukatansu to lallai ba su shirya wa shugabanci wa al'umma ba me yasa menene ga ake yi wa al'umma ko menene ga ake yi wa ƙasar nan wanda gudunmawa ne zai iya bada sa'a magance shi wanda naga har yau ban samu ban ga wanda yake ba to dan shiga siyasa saboda in ga cewa na magance shi tabarbarewar ilimi ne tabarbarewar tarbiyya ne tabarbarewar abubuwa ne da dama ka kalle su sai ga cewa a wani mukami zai iya bada gudunmawa na hana wannan abu a bangaren gwamnati ne sai in tsaya neman gwamnati to ba anan ka gaba tunaninka kuɗi ba ne ba tunaninka jama'a tunaninka Allahnka ya san ya za a gyara ne idan ka shiga da wannan niyya in Allah ya baka nasara wallahi da wannan niyya Allah zai tsire ka gabansa saboda haka idan niyyanka ya zamanto a kaga kawai kofa ne na arzikin kaga kawai cewa lalle daga fa zaran an ce kai kana da wani mukami ka samu kofa to arzikin wannan wajen ya zama naka sai abin da kai da shi gwamnati kake shugaban kasa kake kansila kake komai ne in dai wannan ka duba sha'awan ka kenan ka shiga don saboda wannan arziki ya zama kai kake jagoranta ba don kai aiki wa al'umma ba kawai domin ya zama sai abin da ga dama kai da shi to ka shirye cewa abin da Allah ya tambaye ka kenan akai da Allah ya baka arzikin al'umma mai kai da shi
1: ko da ka je wani matsayi
4: mai kai da wannan matsayin ma za kaddamta li dinka wa ma za kaddamta li ummatika me ka gabatar wa kanka don lahiranka me ka gabatar wa al'umman ka don in Allah ya tsaya da kai za ka yi bayani akan sa saboda haka rashin shiriya me yasa nake so in shiga shugabancin da daga cikin abin da sai ka ga mutum ya shi ya samu shugaban bai ma san menene zai yi wa talakawan ba ya je bude fa alkawari ga kungila kaza ta yi kaza bai san ma makasudin akwai kungilan da ka ya kamata ka soke wannan bai dace da jama'a ba wannan ya sa abu kaidan kaza ka so soke a sai ka shige amma aji
1: ma an biya ba
4: ai ba ne kuma ka cewa duk wani na shiga da niyan cewa duk wani kungiyar da aka ce ayi wa al'umma aiki ba ai ba to ne sai naga an yi ko akan wannan ka tafi wallahi Allah sanni yanka
1: to kamar abin da ya shafi matasan mu musamman yan sai kai na sai kai din nan wanda da su ake amfani yake suke cutar da kansu
4: to kafin nan na yi magana akan masu shirin su shugaban da suke so a zabe su dama gwamnati ne magana akan masu zaben su kuma kin dilin ne akan su wanda su yi zaben kamar yadda nace su wanda da zabe su yi zaman to suna da plan din su me yasa suke so su yi shugabanci to haka wanda zaka zaba kuma me yasa kake so ka zabe shi idan kana so ka zabe shi idan kana ganin yafi ba da kudi ko yafi amfitin dadin demokradiya kudin a ina ke sa ba ruwanka kai dai kawai za a more to ka sani kana tare da shi idan ka jefa masa ƙuri'an da yanzu ya zama to shine shugaban to duk da kalan da yayi kana da commission kana da commission saboda haka idan zaka yi zabe sai ka zabe ka karanta waye kake so ka zabe ko me kake so ka zabe shi don abinda Allah ya tambaye ka kenan don kar manta da mu da muke zabin da su wanda suke zabe sun duka da mu sai a gaba ga Allah me yasa kake so a zabe ka a gwamna me yasa ka zabe shi a gwamna shikenan na zabe shi a gwamnati saboda an fi bada kudi a gwamnatin sa ko kuma an fi kaza a gwamnatin sa ko kuma ina ganin zai samu kame kaza shi yasa ne wannan zabin to kai kuma can da kai da ubangijinka to shi yasa aka ce ka tsakake to da kai zabe ne waye yafi jin tsoron Allah waye mai adalci waye zai yi adalci wa al'umma waye zai inganta musu tsaro waye zai inganta musu kayan jin dadin da Allah yake tambayar su domin mu sani shugabanci abin a guje ta ne ba abin a shike ta ba in aka tsaya magana akan shugabanci wallahi mutum zai ga kawai cewa gara ma kare kusance ta saboda a dungurungun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a daure ake zuwa da shugaba adalcin sa ke kunce shi dabbobi da suke karkashin shugabancin ka da duk wani kofar rami ko kaya da a ganshi akan haya da ya cuci wani a shugabancin ka sai an tambaye ka in akwai an Allah ya baka haƙƙin su naka gyara musu wannan abu ka gyara ba sai Allah ya tambaye ka dabbobi fa ballantana al'umma to rayukan nan shine farko tsare musu an duke su da rayukan su wanda shine aka dauke shi ma da rayukan su ma ake amfani a cuce su saboda su kuma ba su zaben su ba dama ba su yi zaben ne don a gyara musu ba a sun yi zaben ne kawai don mu da samu a cikin zaben shi yasa aka tafi kamar tafiya ta tabbata ce mu kawai kenan a sai da wanda yake neman shugaba da wanda zai zabe duka sai sun shiryawa me yasa dan zabe shi me yasa nake so a zabe ni in ba tafiya ne akan al'umma don al'umma ta ji dadi ba kai ka bautu musu ba ko kuma kai gudunmawanka da zaka ba na ƙuri'an ka ya zaman to yasa jin dadin al'umma ba don kawai mata'in kanka ne to ka shirya fada wa Allah in aka tambaye ka don kowa zai tsaya gaba ga Allah kuma za a tambaye shi to sai kuma magana akan waɗanda ake amfani da su matasan mu abin da nake so in gaya wa wato su waɗanda suke amfani da matasan su sani wallahi dukkan wani abin da ya zama sanadiyyan ka ne ta barbarewa wani to ka shirya samun matsalanka da ubangiji a ce maka a cikin duhu kashi yadda mutum daya kan tabarkin tete da zai shiga wuta ne kashi shi shiga aljanna yafi a baka jajayen raƙuma to ina kuma ka shirye da ka batar da mutum dubu wanda da in ba din kai din ba ba da su je ga wancan batan ba ka je ka kawo su abubuwa na maye sun je sun yi aikin da ba daidai ba ka je ka karɓo su sun je sun yi abin da ba daidai ba al'umma sun duk abin da ba a so sun yi kuma kai ka zo ka ɗaure musu gindi don suna bangan siyasa suna tare da kai to ka sani Allah zai tambaye ka ko kuma da kuka ce kai din Allah zai tambaye ku ba iya nufin cewa tun da shi yasa ku an gama ba kenan a'a shi yasa ka kai kuma da kai sai Allah ya tambaye ka shi laifin su guda biyu laifin ya sa kuma laifin ya dauki ya samu kamisho daga cikin abin da ka aikata in kashe wani yayi in ba yayi in wani abu yayi wanda ba daidai ba to wannan kana da kamisho shi ma da kamishin sa saboda haka kar ka bari ayi amfani da kai wajen za a baka naira 10 ko naira 1000 ko naira kaza wallahi mutuncinka zaka rika dubawa ga abunan misalai da yawa wanda matasan mu ya kamata masu duba an shayi sa ko da irin dramar da suke nunawa ina ƴaƴan manyan duk wanda zai ce maka nan ka zo ka je ka masa bangan siyasa ka bincika ga yana da manyan ƴaƴa ya tuno muku ɗaya mana ya zama shine shugaban ku a ba ku ƙwayan ku sha tare ko a ba ku abin shin ku sha tare kuna ganin su ba ku ganin su to don me yasa zaka bari kai amfani da kai kana ganin ka lalace ne a wajen ubangiji ba kai mutum ne mai daraja kai fa mutum ne na gari a wajen ubangiji Allah ne ya halice ka kuma bai halice ka don banzawa kuma na son ka shi yasa wa yake ce a maka wa'azi a maka nasiha a maka gargadi a sa doka don kar ka karya ka samu baraka Allah na son ka saboda kar ka dauki kanka a banza don kana tangadi kana shaye-shaye ka dauka kai ba kowa bane baka sani ba baka san kai da aljanna bane ko baka da aljanna bane kai tunani wa kanka Allah ya baka wani abin da ko baka da kudi in aka baka wannan an baka kyauta shine hankali yau idan hankalin nan ta gushe ina kake duk kudin ka wallahi idan babu hankali akwai matsala duk sarautar ka idan babu hankali akwai matsala to kuma sai kai kaje ka jawo abin da ke dauke wannan hankalin da kudin ka kuma kudi kankane haba dan adam shi yasa Allah yake cewa magarraka bi rabbikal karim kai dan adam me yake rudin ka gabarin tun irin waɗannan abubuwa me yasa Allah halice ni shin Allah halice ni kawai don a bani naira 5 naira 10 ne in sha kwaya in sha shamsha gidin nan yadda Allah halice ni yanzu yau idan makoma ne kuma mutuna ina son haka ka rika tunani ka taka tabbu cikin rayuwanka Allah na son ka bi halice ka don wani abu sai don ka bauta masa ka nemi abinci kuma neman abincin nan bai ce ka nemi ta hanyar haram ba kai ka damu da yunwa don yunwa ta kashe ka don talauci ya kashe ka ba shi ne yasa Allah ba ya son ka ba Allah bai azurta mutum ya duniya fi son sa kuma Allah bai talauta mutum din ba ya son sa
3: wai sauraro kasancewar lokacin da aka ɗebe mu shirin ya gabato wajibi ne mu dakata a nan a kasance da mu wani mako don jin ci gaban shirin kafin wannan lokaci a madadin ita wannan kungiya ta Bauchi State Patriotic Citizens Forum wato kungiyar masu kishin ci gaban al'ummar wannan jiha ta Bauchi da kuma wanda ya hada mana sauti a na'ura Anas Shehu ni Aliko Ibrahim Gurama nake cewa mu hau dokin karfe.

0: da matashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: kuma kar ku bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi
3: madalla gaban waɗannan sakonni an saurari labarin duniya a harshen turanci World News daga nan BRC to FM 94.6 an jima da misalin karfe 11:30 za mu kawo mai saurin shirin nan ne na adawo lafiya yanzu ku agogo mu cewa yake karfe 11:15 ga shirin mu na don sauyin yanayi
4: gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin don sauyin yanayi shirin haɗin gwiwa tare da DW Academy reshe daga muryar Jamus idan mai sauraro zai tuna a makon da ya wuce muna kawo yadda take kayawa a wajen taron yini guda na masu ruwa da tsaki akan tattauna yadda za a tunkari ambaliyar ruwa wacce ka iya aukuwa a jihar Bauchi sakamakon hasashen yanayi taron da ya biyo bayan rahoto na shekara-shekara da hukumar NIMET ta fitar wacce ta lissafo jihohin da za su iya fadawa hatsarin ambaliyar ruwa a daminar shekara ta 2026 wannan yasa ma'aikatar gidaje da muhalli ta jiha ta shirya wannan taro domin kullo da mafita wadda haɗin gwiwa ne da shirin Akrisal wanda ke yaƙi da lalacewar muhalli da samar da tsirrai waɗanda za su jure ƙarancin ruwa a yankin Sahara a shirin na makon jiya kila an ji coordinator shirin na Akrisal Dr. Kabiru Ibrahim a lokacin da yake fadar wasu cikin dalilan da ke sanya yiwuwar ambaliya ta yi kamari yana mai jan hankalin al'umma da su sanya ido tare da kaucewa ganganci waya Allah a samu saukin al'amarin to wannan mako za mu ci gaba da kawo bayanai daki-daki domin a taron da ya gudana na tsawon yini guda an samu damar bude sabuwar kofa ta jin ra'ayi na masana daga dukkan bangarori kama daga jami'an gwamnati hukumomin da abin ya shafa malaman addini shugabannin gargajiya da ma 'yan jarida tare da sauran masu ruwa da tsaki daga kowane gefe don jin irin rawar da za su taka a daidai matakan nasu domin rage kuma dakile annobar ambaliyar ruwa da ake hasashe a bana kuma ga dukkan alama malartan sun yi bayanai daki-daki akan yadda suke taka rawa wajen cimma nasara Alhaji Abubakar Muhammad Wabi shine lamban jama'are kuma hakimin jama'are ya faɗi irin rawar da shugabannin al'umma suke takawa a yankin na karamar hukumar jama'are yana mai cewa karamar hukumar tana sahun gaba wajen shiga ayarin kananan hukumomi waɗanda suke yawan samun ambaliyar ruwa a duk shekara
5: abin da ya shafi ambaliyar ruwa na kudi shi da abin da ya shafi wadda wannan ambaliya ta ja mana asara ta miliyoyin kudi a kasar wadda yake abin da mun duka fara faɗakar da al'umma ba kai shi ne noma a bakin gabar wadda yake wannan abubuwa yawanci su ne suke jawo wannan matsalolin na ambaliyar ruwa a kogi idan aka zo aka yi noma hanyar da ruwa yake wucewa to ne lokacin da zai tafi da duk abin da aka shuka wurin to wannan shi ne mataki na farko da mu yi wani su yana nan haki muka ɗauka muka tabbatar da an faɗakar da al'umma wadda kuma alhaƙiƙa wannan shekaru da suka duba tun daga 2023 zuwa yanzu an samu sauki a wannan ɓangare abu da biyu kuma akwai wani initiative da muka fitar da shi a ofisi na haki da jama'a wanda yake kamar daga ba har muka fara shi akalla mahimman sabbin shirin sun kai 500 a bara kawai wanda wannan abu mun hada da kungiyoyi kuma akwai kungiyoyi na matasa, akwai kungiyoyi na makaranta, akwai na harin sansu da kasiru wadda ya kalli mun kara miliyan sun kai 50 dala wadda kuma mun ba a yin kanin kashi-kashi kowane kungiya mun ba su iya biso da nasu da shi su wannan kuma gaskiya ba ga ba garin nasara aka samu ba da bishiyoyin da da yawa sun kama
4: Alhaji Abubakar Muhammad Wabi wannan jama'are
6: da gaban hajjin kafi ka ice ne ko inda dubi ya da ce da gida gari a cikin ka ice abaza ayyukan yahin kulawa
4: to tun a zamanin baya ma dai cikin watan Agusta aka fi samun ruwa mai yawa a yankin Sahel wato wannan lardi da jihar Bauchi da makwabtanta suke kuma gashi a daidai wannan

0: shine shugaban kungiyar yan jarida ta kasa reshen jihar Bauchi ya sha alwashin bada fifiko a bangaren wayar da kan jama'a domin haka ta cimma ruwa
1: babban matsalan da ake samu shine wanda kuma wannan fatan ba isar da su ga su musamman shugabannin da suke kasa-kasa abinda ya shafi kaman kananan hukumomi amfani da kafofin watsa labarai ya zama dole ko juyin mulki aka yana neman yan jarida su faɗi cewa an yi juyin mulki a ƙasa ɗaya so muhimmancin yan jarida shine su ne za su faɗar da al'umma yanzu kuma wannan bayanin da ake yi in ana ruwa kana gona kar ka zauna a gindin bishiya ko kar ka ce za ka hau bishiya duk wannan bayani an yi su saboda me ana so a isar da su ga al'umma su fahimci cewa menene ake yi to idan ba ta kafofin watsa labarai mu ba za a iya isar da wannan sakon ba so babban abin shine mu dauke shi a matsayin aiki namu a hannunmu ba wai aiki ne na akrisal ita kadai ba saboda in ka ba wa DG yanzu biliyan 100 ba zai iya aiwatar da aikin da aka bashi ba idan ba jama'a sun ba da haɗin kai ba jama'a kuma ba su ba da haɗin kai ba sai sun ji muhimmancin wannan taro da aka yi da kuma wani gudunmawa su ya kamata su ba don akwai gudunmawa da ya kamata jama'a su duk wani abin ana yi ne saboda al'umma amma bisa bayanin da aka yi misali a ce maka communities kusan 2000 zai taɓa misali ba wai ana fata ba ne kiyasi ake 2000 a jihar Bauchi kai ka san babban abu ne ana magana zai shafi asibiti zai shafi makarantu makarantar kan lokacin da aka yi ambaliyar ba da ma'aji saboda ba a magana karatu to duk wani abu ne wanda zai cutar da mu kuma abu ne wanda yake mu haɗa kai mu tabbatar da cewa mun yi amfani da kafofin watsa labarai yadda ya dace mu isar da sako yadda ya dace ba zuba shara kamar yadda DG na ba sai bai magana a cikin hanyar ruwa yanzu DG na Akrisa suna kokari ne su fitar da hanyar ruwa mai inganci in ka je ka wajen gari na zaka ga duk ana yi to amma magana in ka zo kana zuba ko ƙasa a ciki ko shara a ciki kuma ka kayya wa gwamnati gwiwa wannan abin da ake kuma cutan ba zai dawo kan gwamnati ba zai dawo kan al'umma ne
0: Comrade Umar Sa'idu shugaban kungiyar yan jarida ta kasa reshen jihar Bauchi

0: wannan dadan da baka ma
1: ga baya kiya ko
0: kake ba ka rike kabi ni kadan kadan
2: na haka baka rike wannan dadan da ma da Muhammadu Abdul

0: kumare farangu
1: lallai na kudi ana shi ma ba wasa yake ko na gasan darajar mutane bai kiya ma gasan darajar mutane dan nan ba
0: sanin Idris masoyi na
1: kuma mun ta kai Idris wannan kafan dane ne yanzu
0: yo sanin Idris masoyi na na ibu ban mabarak baban ta Hadiza mijin ta baban Zumayya Ali Fadila
1: an sanda ne ne yanzu dan garba ya san halin mabita yo
0: ban Hadiza ban mabarak kuma babu ban Zumayya kunan ne ya bace
1: min wannan ya nonan gudu ko ma ya

0: asai maganin basa kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini damban ciki cinye lalakar jiki zazzabin haihuwar kwakwalwa gagar maganin asibiti da saddamar likita
1: kai malam wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kawai sai hadiyar magani da samun waraka
0: kwarai kuwa ai nan ba irin nasu bane
1: jimana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwalwa kafin su bada magani amma kai kawai ka dauki sassaki ka rika dura mutane anya
0: malam kaga mu nan muna bada maganin komai ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada ne ko akwai araha wanda yake in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu nan akwai rahusa
1: yawa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya su suka san adadin jinin da yake jikinsa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti
0: bi sai magunguna barkatai da ban samu tantancewa ta kwararru daga cikin zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karbar magani
1: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambo

Madallah da fatan mai sauraro yana jin daɗin kasancewa tare da mu akan mita 94.6 ta kanan ɗakin mu na watsa shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi wato BRC. A yau rana ta Lahadi 23 ga watan Agustan shekara ta 2026. Da fatan za ana hutun wato weekend lafiya. Sannan an saurari shirin Sunday Simon daga nan ɗakin watsa shirye-shiryen mu na gidan rediyon Bauchi. Mai sauraro a matso kusa da akwatin rediyo musamman ma yara na gida domin sauraron shirin nan na yara manyan gobe. Da fatan za a yi sauraro lafiya yanzu agogo muna cewa karfe 12:30 har da minti 3. Da fatan za a mana afuwa.

0: Aisha Madalla da Fatima mai tare da gidan rediyon Bauchi akan mita 94.6 yana jin daɗin kasancewa tare da mu. Da ku da yaushe burin mu shine mu kawo shirye-shirye masu ilmantarwa da kuma faɗakarwa and lokaci zuwa lokaci mu kawo kaɗe-kaɗe da rere duk domin taya mai sauraron mu nishaɗantuwa a duk faɗin inda yake. Shirin yara manyan gobe aka saurara tare da Usairu Dauda Bunga. Idan Allah ya kai ranar Asabar akwai mu dauke da sabon shirin.
1: Fara kenan, wato iyalina ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin? Ka zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa.

0: yanzu agogon muna cewa karfe 1 daga dakin muna watsa shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi wato BRC.
1: Jama'a assalamu alaikum, labaran duniya. Mai karantawa Aliyu Ahmad da Manguza. Farko kanun su wani jigo a ƙasa ya kira ga shugabannin siyasa su magance bambance-bambancin da ke tsakanin su ta hanyar tattaunawa. Hukumar shari'a ta jihar Kano ta kaddamar da gangamin wayar kai dangane da muhimmancin kalmar addinin Islama. Kwamishinan 'yan sanda a jihar Plateau ya shawarci matasa su guje wa shiga bangar siyasa a ƙasa. Za a iya sauraron waɗannan labarai a shafukan sadarwa na zamani na BRC Bauchi, waɗanda suka haɗa da TuneIn Radio Gallery, Radio Garden da kuma Maituna Radio. Inda kuma ga labaran ɗaya bayan ɗaya. Shugaban hukumar ilimi baidaya ta jihar Adamawa Dr. Murtala Umar Babayi ya kira haɗin kai sasantawa da kuma kyakkyawar fahimta tsakanin 'yan membobin jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar Gombe gabanin zaɓuɓɓukan shekara ta 2027. Shugaban ya yi wannan kira ne yayin ganawa ta masu ruwa da tsaki a ƙaramar hukumar Gombe, inda ya kira ga shugabannin siyasa su shawo kan bambance-bambancen da ke tsakanin su ta hanyar tattaunawa, da kuma da sanya maradon ƙaramar hukumar gaba fiye da muradi na ƙashin kansu. Ya jaddada muhimmancin haɗin kai, mutunta juna da kuma tuntuɓa ta keke da keke a matsayin waɗansu jigajigan tabbatar da tsarin demokaraɗiyya mai ɗorewa wanda ka iya cimma maradon al'umma da kuma cigaban al'ummar ƙaramar hukumar Gombe. Shugaban hukumar ta ilimi baiɗaya ta jihar Adamawa har ila yau ya kira ga masu ruwa da tsakin so jera tafiya da tunani da kuma hangen nesan gonan jihar Adamawa Ahmadu Umar Fintiri a matsayin wato yadda ake ƙarfafa tsarin demokaraɗiyya sannan akan hankali gabanin zaɓuɓɓukan shekara ta 2027. Shi ma da yake jawabi a wajen taron Mr. Mark Ishaya ya yaba wa wannan tunani, yana bayyana shi akan wanda ya zo akan gaba ta hanyar zurfafa haɗin kai, fahimtar juna da kuma inganta tsarin demokaraɗiyya tsakanin masu ruwa da tsaki wato na siyasa a ƙaramar hukumar. Ya kira ga membobin su rungumi aƙidar ta nuna sanya maradon al'umma da kuma zaman lafiya da cigaba a gaba. A nasa ɓangare Profesa Ibrahim Ɗanjuma ya jaddada muhimmancin ƙwarewar wato tsarin mulkin demokaraɗiyya da ke buƙatar tuntuɓa a kai a kai da kuma shugabanci na gari da jajircewa da sanya manufofi da ka iya bin maradun al'umma. Taron dai ana sa ran zai ƙarfafa haɗin kai a tsakanin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar Gombe da kuma inganta sha'anin sasanta tsakani da samar da wani dandamali na baiɗaya kasancewar yadda za a riƙa shirya ayyukan da za a yi gabanin zaɓen shugaba wato zaɓen shugaba shekara ta 2027. Hukumar shari'a ta jihar Kano ta shirya wani gangamin wayar kan al'umma dangane da muhimmancin kalmar addinin Islama domin amfanar al'ummar musulmi baki ɗaya. Kwamishina na biyu a hukumar Sheikh Ali Dan Abba ya shi ne bayani haka yayin da yake bayani wa manema labarai. Gane da muhimmancin kalandar addinin Islama da kuma da harkokin a tsakanin al'ummar musulmi, Sheikh Ali Dan Abba ya faɗi cewa kalandar addinin Islama tana da matuƙar muhimmanci wajen wato daidaita lokaci na ibada wanda suka haɗa da azumi, aikin hajji da sauran muhimman abubuwa da ake gudanarwa a addinin musulunci. Da yake jawabi a wajen taron Mallam Ibrahim Falaki wanda gabatar da muƙala ya bayyana tarihin wato kalandar addinin musulunci da kuma muhimmancinta ga wato al'ummar musulmi a faɗin duniya baki ɗaya. Ya kira ga al'umma su ƙara zurfafa fahimtar su tarihin amfani da kalandar addinin Islama da kuma bin wato lokutan da yake bayarwa sau da kafa kamar da ke kunshi cikin koyarwar addinin Islama. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PRP Mr. Donald Duke ya jaddada muhimmancin kawo tsare-tsare musamman kan abin da ya shafi wato janye tallafin man fetur da kuma bunƙasa manufofin da za su kyautata tattalin arziki wanda zai taimaka wajen samar da cigaban ƙasa mai ɗorewa. Donald Duke ya faɗi hakan a cikin wata sanarwa Abuja, yana faɗin cewa samar da wani tsari na musamman zai tabbatar da inganta tattalin arziki da kuma kyautata rayuwar al'umma. Ya zayyana haɗin wato buƙatar da ke akwai ta gama gari a tsakanin 'yan siyasa inda za su riƙa magana da murya guda da kuma wato maimakon tsayawa ana ta doguwar muhawara tare da samar da tsari mai inganci. A cewarsa, tantance irin ƙadarorin ƙasa da kuma tattalin arziki da kuma yadda za a tafiyar da shi cikin wato lumana wanda zai kawo cigaba mai ɗorewa da kuma rage wato yawaitar ko kuma matsatsin rashin kuɗi da ke tsakanin al'umma shi ne abin da wato ya kamata a sanya a gaba. Gwamnan tsohon gwamnan jihar na Cross River ya faɗi cewa Najeriya ko kuma 'yan Najeriya suna buƙatar gwamnati da ta san inda kanta ke mata ciwo da kuma yadda za ta riƙa jan akalan abubuwa da kawo cigaba tsakanin al'umma ƙasa baki ɗaya. Zaman lafiya shine ƙashin bayan cigaban kowace ƙasa, rungumi zaman lafiya domin made Nigeria amshakiyar ƙasa. Labaran duniya ake sauraro daga nan gidan rediyon Bauchi. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Plateau Faniyan Ayodeji ya shawarci matasa a jihar su guje shiga ɓangaren siyasa tare da rungumar zaman lafiya gabanin zaɓuɓɓukan shekara ta 2027. Kwamishinan 'yan sandan ya ba da wannan shawarar ce a wajen wani taro da rundunar 'yan sanda ta ƙasar rashin jihar Plateau ta shirya a garin Jos. Ya faɗi cewa an shirya taron ce domin bikin ranar matasa ta duniya wanda aka masa lakabi da hanyoyi daban-daban domin cimma manufa guda. CP Panian wanda ya faɗi cewa matasa sun kasance ƙashin bayan cigaban demokaraɗiyya da kuma cigaban ƙasa ya kira gare su su guji muhim wato masu amfani da su a matsayin 'yan bangar siyasa domin cimma muradunsu. Ya gargaɗi matasar su guje wa duk wani nau'i na ta'addanci. Ayodeji ya faɗi cewa rundunar ta duƙufa wajen sanya matasa ko kuma jawo hankalin matasa ta hanyar tattaunawa da kuma wato gudanar da tsaro na tsakanin al'umma tare da ƙarawar cewa zaman wato matasa da suka san inda kansu ke musu ciwo suna da matuƙar muhimmanci a wajen wato harkokin siyasa da kuma samar da cigaba mai ɗorewa. Shi ma da yake jawabi kwamandan yankin cikin garin Jos na rundunar 'yan sanda Mr. Victor Elias ya kira ga matasa da kuma wato su tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a tsakanin al'ummomi daban-daban. Har ila yau ya gargaɗi a gare su su guje muhim amfani da kafofin sadarwa na zamani da kira a gare su da su wato yi amfani da waɗannan ko kuma sashi na sada zumunta na zamani wajen ilmantarwa, faɗakarwa da kuma haɗa kan al'umma baki ɗaya. Labaran duniyar kenan, sai dai kafin in sallama ga cikin waɗanda suka yi kano. Da farkon cewar wani jigo a ƙasa ya yi kira ga 'yan siyasa wato shugabannin siyasa su riƙa magance bambance-bambancin da ke tsakanin su ta hanyar tattaunawa. An kuma cewar hukumar shari'a ta jihar Kano ta gudanar da wani gangamin wadda kai dangane da muhimmancin kalanda ta addinin Islama. Da ƙarshen cewar kwamishinan 'yan sanda a jihar Plateau ya kira ga matasa su guje shiga ɓangar siyasa. Labaran duniyar kenan, wassalamu alaikum.
0: Tuma Dalla da fatan mai sauraro na jin daɗin kasancewa tare da magami ta ce 94.6. Labaran duniya aka saurara tare da Aliyu Damangusa, da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu.

0: yayin da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin mai girma gwamna Senator Dr. Bala Muhammad Abdul Kadir CON kauren daular Usmaniya ta himmatu wajen bunkasa kiwon lafiya ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a ta jiha ta gano wasu bata garin jami'an kiwon lafiya da ke amfani da kananan asibitoci ko chemist wajen karin jini ko karbar jini don gudumawa da bai samu tantancewa daga kwararru ba tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon bata garin adibar jini ko karin sa ga marasa lafiya barkatai ba tare da sahalewa ba musamman a wuraren da babu kwararre kuma amintaccen likita da ya samu shaidar yin wannan aiki don haka idan aka kama kananan asibitoci ko dakin shan magani ko nike bantaccen waje ana wannan mummunan barna doka za ta yi aikin ta kafin ai karin jini sai an samu sahalewar likita mai cikakkiyar kwarewa don bin matakai na tacewa tantancewa da kuma sanin ainihin lafiyar jini tare da dacewar sa ga mara lafiya in kunne ya ji yayi amfani da abin da ya ji gangar jiki tasira wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambam
1: Asai maganin basar kaba kumburin ciki sarkafewar hakori hawan jini damban ciki cinyar lakar jiki zazzabi mai tawarwarwa gagar maganin asibiti da saddamar likita
2: kai malam wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kai sai hadiyar magani da samun waraka
1: kai kuwa ainan nan ba irin nasu bane
2: jimana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwaf kafin su bada magani amma kai kawai ka dauki sassaki ka rika dura mutane anya
1: malam kaga mu nan muna bada maganin komai ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada ne ko akwai araha wanda yake in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu nan akwai rahusa
2: yawa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya su suka san adadin jinin da yake jikin sa su suka san me jikin yafi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti
1: bisa ga magunguna barkatai da ban samu tantancewa ta kwararru daga cikin zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karbar magani
2: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Dambam
3: labarin gaggawa an kaddamar da man girki Amana Oil kuma kowa tururuwa yake don siyan sa
4: mutane sun yi imanin cewa mutane da yawa na sayan man salba don yin haka dari ne ga lafiyar iyalansu saboda kawai su samu rabin naira 50 a kowace girki
3: kwarai man kwalba ba shi da suna ba a rufe shi ba kuma ana jiye shi daga kwanukan rashin tsafta sannan ba a san me ke cikin sa ba
4: amma yanzu da Amana Oil ba sai ka jefa lafiyar iyalinka ba
3: zaɓi ingantaccen Amana Rican Vegetable Oil Blend
5: Amana Oil Seal Value Honest Price No Compromise
6: Fara kenan wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma albasa barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani shinkafa ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar asabar din zo cikin lumana ko kada ka zo magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba

0: abubuwan matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ku bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta kuma yi da ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC

yanzu dai muna lokaci ne na damuna, yana da kyau mu kasance masu tsaftace muhallinmu, ba wai iya ga a ce cikin muhalli cikin gida ba, irin su magudanan ruwa da dai sauransu, saboda shi leda yakan jima a cikin ƙasa, kuma duk lokacin da ruwa ya tattaro shi sai ka ga yana zuwa yana toshe wasu magudanan ruwa, hatta kai ma ka ga ana samun su toshewa magudanan ruwa, ruwa na zuwa ya shiga gida a samu su ambaliya. Muna fata Allah ya bamu damuna mai albarka, sannan iyaye da suke gida ana ɗan ƙoƙari, yau umalidodin ne an kwashe ana ɗan ƙona su, ƴaƴa kuma su ma a kula da su lokacin sanyi saboda gujewa kamuwa da cututtuka irin su mura da dai sauransu. Idan an yi ruwa jikin yaro ya jike, an san yara dai da kiriniya ko da yaushe wasu kan ji iyaye suna ai na canza masa wando ya fi sau nawa fitsari, to gwari ya zamana cewa ana canza masa wannan kayan, saboda yau in suka zo suka kamu da wani zazzaɓi ko mura da sauransu, ƙarshe dai wahalan da yanda uwa za ta shiga tashin hankali, tunda mun san soyayya mafi yawanci yake tsakanin uwa da ɗa, sai a zo an shiga tashin hankalin da an gwammaci a dai canza wannan kayan. Da fatan mai sauraro na jin daɗin kasancewa tare da mu.

yarda da bota soyayya an shudu da juna ta sanayya gurin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya ro daya an shirya turawan mulki sun tashi mun kakkaɓe hannu ba bashi su ne afirka muke kishi haɗa kai ne yau mai kaushe shi an sami haɗaɗɗan har sashi Allah Allah ya Allah haɗa kan mu afirka muso juna saura a Mozambi da Angola da jini sun saura cikin wahala haɗa kai ne babban bulala wallahi da zaran mun fala duka sauran za ka ga sun lula saura kuma mun yarje malam haɗa kai afirka wajen ni kan sai an so juna an yi na'am sai han haɗa kai ya tsaya malam kan ƙauna ya kai baki shi daga baya abota zai bi shi daga zaran ga abu ya tashi an shawarta rika kaushe shi koko a tsaya kan samun shi haɗa kai ne babban har sashi haɗa kai kenan ya wakana domin ku abota ya zauna daga nan ƙanshi zai amfana a ji daɗi sannan ai murna haɗa kai ba tarore ba kawai ba cacar baki ne ba kaɗai kowaye yai ta faɗan saurai kan an wake taron da dasai ya mashe komo domin barai haɗa kai ba wai haɗa baki ba ai zaman boko ai cuta ba daula kantar da mutane ba ko zalunci da fashin kai ba yanci bai yarda da wannan ba dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace shi ke jawo ai zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin yanci damar juna da yawan gore a afirka akwai su iri tare da kwafar zuci da yawan ƙahari da muke gasanmu da inkari a cikin haɗa kai su ne share Allah shi ne da ni'imta afirka ƙasarmu dukanninta muka wofanta muka lalata da jikin goshi muka yayanta ya zamu yanzu mu more ta sai kan ba masu munafunci da waɗanda suke muku rarganci ra'ayinmu ya zo ba bambanci mu fahimta mu kwace wajen face da mu more afirka ƙasar ƙanci kwaɗayike ta da wulaƙanci shi ke sun ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yaushe ne haɗari a arin gano komai ya faɗa mana ƙarya ne don mu sallo garzambo ne mai yin wannan la'ananne ne ba masu siyasar maula ba makiyayanci din lalai ba da idan masu tuba da wannan ba haɗa kai ba zai wani ƙarko ba yanci kuma bai daɗa komai ba mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin ƙarya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ka ga an more ƙanci wallahi idan ba san juna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina fitina barci take ba ta fita Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke daga jawo ta haka nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta ya ke biyau aka layinta a
ajeka na farko ƴaƴanta daulolin na kasashenta sannan hada kai na mutananta kan an san wannan an huta yau ga wasu nan tuke ni kura don mun san yanci mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara hada gai matsakani kan akara ko ohwa gama ko sun dara Allah Allah Allah hada kanmu afirka musulmina zamanmu da ku da ya kare daiman da ku zanmu da zirin daje su ga mun dare kan kaji fada ya tashi wasu baki ne ke kawo shi don sun daki kan sun tashi hada kanmu suke daɗa kishin shi komai kuwa sayi su bace shi da waɗansu suke hada mazuwa afirka akwai wasu ɗan yunwa da suke kawo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta fi hana su da gaggawa Allah Allah Allah hada kanmu afirka musulmina da mun hada kanmu afirka duka ba ka jin ƙarfin ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin hada kan mu rage da haka afirka mutum ne ƴantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmitatacci da fari da baki miji ko na mace harkan ba ya zan kura daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko jikoki masa samura ya zamanto ba ne mai himma bisa sauzar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani maulama ba sake zama a cikin tsumma duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su biyar ceta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mun ƙudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da faɗawa zaɓura kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce maka cin kalki mai zalunci ya shige baki Allah Allah Allah hada kanmu afirka musulmina a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta ƙosassu babu turaraita da rashin aiki daga lazaita kowawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya ɗan ƙauye ya shiga alkarya ga riga na ɗiban hakki ga kancar dauɗa bawanki sai ya hango mai alkaki ya kira ya saya ya ciyar tanki gaban sai ya ji yana haiki ni jarba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai ya ido a wajen damu me ya kinni ta bidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu Allah Allah Allah hada kanmu afirka musulmina ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ga mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmi da yake buɗe ƙofar sani da ya ka ji ga wasu sun fi ne ga mulkin kai an karkarfa a afirka kaɗan muka ɗan saba kowa da abin da zazzafa na waɗansu abin har ya zo ba da ya ja masu jar wahala da shiga
labere ya koni maganta su ne farko suka yayanta da tsaddawo na wuri duka yayanta ta san wahadar da ta kulkanta Allah ya taya ta rikon kanta isiyobi ya tundin sarki ne sarkin nan ko shahararre ne sha'anin mulki gogagge ne mai fara'a ga mutane ne a afirka saba sa aboki ne mulkin da ya karɓa suka ture da turawa sun tattare yanzu ba saura sun ɗore sai daidai wanda ya tsare Allah ya taya su zaman tare gold coast ta samu sai murna a ƙasar da ake cewa Ghana ku riƙe mulkin kuku amfana da aminci himma da lumana kan an haka ƴanci ya zauna sarajiyon sarka sun yaye a cikin himmar Mr. Magaye dukkan jama'a kuma yaye turawan mulki sun zanye kuma ba fitina za ta waye Senegal ƙasa mai albarka su ma duka sun kwance sarka da jalof da walof yau sun farka daga barci yanzu ba shakka duka kowa na barka barka cewar nishiyar mafutar dada Mauritania yanzu ba abuda ɗantattu ne ni na shaida sun ɗau mulkin kai ba zubda jini a ƙasar su abin goda Algeria yau da jikin goshi sun saurin jaye da faranshi turawan mulki sun tashi wuta duka ta mutu sai gaushi gangar lamu taru mu gaishe shi mu bi samu ga marshal burji ba mai himma bai iya warji ba ya san ƙanci tun ba yau ba tuni ƴaƴa ne sun ci gaba ga aiki da nan sun saba mu bi samu ga gainar jibiya horai rune na Italiya sarki mai kyakkyawar niyya komai aka ce mashi za shi iya domin kuwa ba shi abin kunya Libi za don mujiyar shi Masar ta Ra'isu Jamal Abdul Nasir ya ɗau mulkin kai babu natir komai aka ce mara za shi idar da wuya ka ji an ce ya wahalar mu shige jirgi mu ga Sudani sun ɗau mulki fanni fanni Ibrahim mai aiki da sani mun sami abokai Isra'ani da aminci kan tsohon garmi ta sahara za mu sai cari sun ɗau ƴancin su gwanin daɗi ba gairin abokai na nishaɗi tambalwai na bisa kan jirgi mutumin jirgi zai ya faɗi mujiya ta Kano mu shige Naija sun ɗau mulkin kai ba wani ja ja ɗan sun kawo ijja don jori mutum mai daraja amani aboki afuwaja daga nan mujiya ya ce a fabarta su ma can bai sun ƴaƴanta Musa yau su sabunta more mai san sa da zumunta ya ne ga da za shi gabagaita a wadadu jirgi zamu

su madalla da fatan mai sauraro na jin daɗin kasancewa tare da mu a kan mita 94.6 daga nan ɗakin mu na watsa shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi wato BRC. Muna kawo mai sauraro wannan kaɗe-kaɗe da rere ne domin nishaɗantuwarka a duk inda kake.

ba iya auta nawa ba mu ma akwai da yaushe muna tare da mai tare da gidan rediyon Bauchi a gami za ta sai ina 4.6 yanzu a gobe muna cewa karfe 2:30 lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin nan na kasuwa a kai miki dole da fatan za a yi sauraro lafiya.

0: waɗanda tsaye da tsayuwan kayan gwarin kayan miya ko kuma mu ce kasuwan kayan gwarin kayan miya kasuwa ce mai hatsari gaske ta fuskan kasuwancin don kuwa idan ba a sayar ba ya dauki lokaci yana lalacewa sai masu sayuwan su yi asara sai ya sa ma ake masa laƙabi da cewar kayan gwari mai mai sha'ani a yanzu haka dai lokaci ne da kayayyakin abinci suka sauka sosai amma wani abun ban mamaki a ɓangaren kayan gwarin kayan miya an samu akasin haka don kuwa in ba 'yan kwanakin nan ba a kodoshe kayan haurawa yake yi shirin kasuwa kan miki dole ya dubi wannan ɓangare domin jin ce waina ake toyawa a ɓangaren wajen saye da sayarwan na kayan gwarin kayan miya Alhaji Basiru Alhaji Baba shi ne mataimakin sakataren ƙungiyar 'yan kayan gwarin kayan miya da ke Moda Lawan kuma cikin tantawarsa da wannan shiri na kasuwa kan miki dole ya bayyana yadda hada-hadarsu na kasuwan kayan miyan yake tafiya inda ya ce sun cimma babban nasara domin kuwa yanzu ba a samu ɓata gari da ke shigowa kasuwan suna sace-sace wa masu yin kaya da masu sayarwa
1: kasuwa tamu gaskiya alhamdulillah sai dai mu gode wa Allah subhanahu wataala saboda mun samu zaman lafiya gaskiya alhamdulillah tsakanin ni da wani ko kuma dai wasu wasu da wasu haka din namun da suke da ake dan samun dan barazana na wani abu yanzu gaskiyar lamari kowa ya tabbatar da kasuwa na dan uwansa ne wancan ma dan uwansa ne sannan kuma waɗanda suke shigowa kasuwanci zan siyan kaya gurin gaskiyar lamari sun aminta sun kuma yadda da wannan shugabanci nasa da kuma zaman lafiya gaskiyar lamari ya auku saboda abubuwan matsatsun da muke dan samu da abin da ya shafi juna ko kuma tsaci ko kuma dai haka ɗan fowar layin ko kuma haka ɓarayin da ake kama da ko kuma dai abin da ya shafi ɗan yankan aljihu gaskiyar lamari yanzu alhamdulillah sai dai godiya ga Allah gaskiya alhamdulillah
0: to bayan kun sani fitinu da suke cikin wannan kasuwa na uku yanayin shigowa a shekara
1: yanayin shigowa a shekara gaskiyar lamari alhamdulillah saboda gaskiyar lamari dama waɗanda muke samun barazanar a gurin su waɗanda suke zuwa su san kayan ne idan sun shigo kasuwa wannan za ka ga an ɗauke masa wani abin su an kafo rafi ofis wannan ka ga an ɗauke masa wayansu an kafo rafi ofis wasu suna yi jin tsoron shigowa ne sakamakon irin wannan matsalan sai su tsaya a bakin hanya su abin da za su tsaya ko su tafi saboda sun suna yunkurin su kiyaye na nan da kawar su wannan abu da wannan abu to don haka yanzu gaskiyar lamari alhamdulillah wannan sai dai godiya ga Allah
0: a baya an ka shigo wannan kasuwa kusan za mu ce ba kasuwa da tafi ta shiyar arewa maso gabas wajen sayar da kayayyakin kayan miya don aka taho daga wasu jihohi ma shin har yanzu wannan kasuwa tana riƙe da wannan kambun nata
1: eh wannan gaskiya ne dan in lokaci yayi ka san da yake time to time ne in lokacin yayi wallahi a Najeriya gaba daya har kasar wannan jama'a babu jihar da bata zuwa na wata a cikin kasar miya wannan ana a rana daya ana samun kayan da yayi kai mota 700-800 wanda ake cirewa a jihar Bauchi wanda kuma yake tafiya sassa wanda kuma wallahi ana yin cikin godiyar Allah sannan kuma saboda mai saka saboda mutane sun yadda sun kuma aminta kayan nan din kaya ne mai kyau saboda mai saka saboda ni zan iya maka wani abu da wadan a ce wani dauda da dabi ki maka dan albasa ko kuma eh in ce maka a Najeriya a dai kayan gwaran da ake cirewa a nan jihar ta Bauchi wallahi tallahi gaskiya a cikin godiya saboda duk wani abin da za a cire a wannan jihar wallahi tallahi kike wani wallahi su kansu mutane da ne da wasu an kudu a kai musu shi kamar su irin Lagos ina ne da ina ne in muka san abubuwan nan su ba karamin abubuwa bane wanda wanda sai wallahi suna aminta kuma suna yin abin su su sabu a zo kuma a gama da su lafiya har nan lokacin ma ya zo ya gama ma ya yi amma wuce wallahi duka suna cewa hisan barka jihar Bauchi hisan barka jihar Bauchi gaskiya alhamdulillah
0: haka nan mataimakin sakataren ɗan kayan gwarin kayan miyan Malam Basiru ya bayyana yadda farashin kayan yake a yanzu haka
1: yan farashin kaya gaskiyar lamari gaskiya ba wancan ba wannan tashi ne da tsada ba an farashin mu gaskiyar lamari dan abu da yake yake tsada yanzu haka albasa ita ne da kai dan kudin ta ne a 1995 albasa ita ce take da farashin yanzu haka
0: shin yanzu a cikin kayayyakin gwarin kayan miya da kuke kawo da su ganye akwai wanda ba ku samu ya wadace al'umma
1: a gaskiyar lamari a dai yanzu gaskiyar lamari a kayan da ake kawo kasuwa gaskiyar lamari alhamdulillah dan kaya san da ke dan wadace al'umma ba dama dan kayan miya ne a dan kwanakin bayan nan idan ya tsada ne kuma gaskiyar lamari alhamdulillah da fayin sa da kusa kuwa ke kusan kusan yau ne support din gobe da ya tashi amma kuma gaskiya dan takon nan sakamakon yana kara shigowa ne yanzu gaskiyar lamari
0: alhamdulillah bakin da kika kace kungiyar yan gwarin kayan miya da ke mu da lawan Basiru Alhaji Baba kamar kullun ce namu aka sallo shi shagon Abdullahi Caps Yahuza Andy Garika
2: kamar kullun dai suna na Yahuza wanda nake zaune a kasuwar Laushi a shagon Abdullahi Ventures mun shahara wajen kawo manyan riguna da jamfofi da huluna kowane irin nau'i muna kawo zanna da damanga muna kawo hula dara da dogon dara irin na masarauta duka muna kawo su a cikin farashi mai sauki sannan kamar yanzu kusan hidiman da muka sa a gaba ne hidiman Maulidi muna kawo hiramai na fitar ado na masu anko kowane irin kalan hirami insha Allah da huluna in kuka zo za ku same shi a cikin farashi mai sauki sannan kuka ba mu irin samfur din da kuke bukata shi ma sun insha Allah za mu kawo muku kuma za mu nema muku duk din da ya shiga ya fita za mu kawo muku cikin farashi mai sauki daga mutum daya har zuwa mutum dubu insha Allah za ku zo ku samu waɗannan nau'in kayayyakin a cikin farashi mai sauki muna sai da ɗaya kuma muna ba da sari muna mara balali da kwasoma a duk inda suke
3: a yan shekarun baya akan ɗan samu matsala na rashin samun isasshen na kala ya shirin kuwa wannan shekara
2: alhamdulillah ai kullun kamar yadda ka sani shine duk abin da muka an samu matsala a wannan karo insha Allah muna iya baki kokarin mu ga mun dakile irin haka kar ta kara kasancewa ba don kuma saboda duk mai da hidima da mu sama da shekara 20 ya san halin mu wajen kawo kaya mai inganci wajen kawo kaya mai kyau kuma mai wajen sauki duka duk wanda yake mu'amala da mu kwasomi ya san muna iya baki kokari wajen cika alƙawarin da muka dauka wa kwasoma insha Allah inda ko kaya ne muka yi maka alƙawari za mu kawo insha Allah za mu kawo shi kuma cikin farashi mai sauki muna kawo jallabiyoyi na tsarabin mahajjata muna kawo dogayen rigunan mata muna kawo jallika mata muna kawo kayayyaki dai kowane iri inda kaya ne ya fito a nahiyar muta arewa a cikin kasar mu Najeriya insha Allah in ka zo shagon nan dai da hula zuwa riguna zuwa jallika duka zaka samu ga dinka ko kaya irin yan zariyan nan manyan riguna da jamfofin su duka muna kawo cikin farashi mai sauki muna kawo makawuya da hirami irin na yara duka muna kawo cikin farashi mai sauki muna kawo takalma da sleeves duka muna kawo shi kuma cikin farashi mai sauki muna da hula minista ma muna kawo ta di quality quality duka muna da su muna sai da ɗaya kuma muna ba da sari
3: ganin cewar yanayin kasuwanci shin masu bukata za su iya kawo kuɗi na ajiya domin fara shirin wannan
2: alhamdulillah muna karɓar advance yadda in ka zo ka ba da advance din ka abinda kake bukata zan iya karɓar advance kuma za mu ajiye maka bisa iya lokacin da kaga za ka iya cikawa da kaɗan kana bawa duk muna asusun gata ma kayan mu kowane ido kake bukata saboda yanayin kasan da aka ciki yanzu sai godiya abubuwa suna ta caccanza wa al'amarin rayuwa jama'a dai sai a hankali amma alhamdulillah muna ƙara godiya ma Allah subhanahu wataala
0: kuje andi a kasuwar Laushi yanzu bari mu kulle shirin mu a kasuwar Wanki a shagon Alhaji Kabir Mr. Kari mai sai da kayayyakin kicin domin jin irin abubuwan da ya kawo na kayayyakin kicin a wannan mako
4: ni ne Sa'idu Isa Kari muna nan cikin kasuwar Wanki ne kasuwar Wanki Bauchi akwai ƙarin kayayyaki da aka samu da siya na Chess wanda yake sababbi wanda sama wanda muke kawowa akwai su kala-kala
3: kamar yin su kashi na ka samu sabbi na kayan kicin
4: kamar irin su kula na cin abinci akwai sababbi wanda suka fito irin su plate akwai su ma sababbin design da plate da su bowl ɗin shi akwai irin su dinner set da kuloli duka gaskiya har kula na su shayi ma an samu sababbi da greta mu wanda suke dan bibiyan gurin din wa da su ga akwai shi sababbi wanda muka sassaka dukan su wanda kusan za ce ya cike satin nan suka gazo
3: a baya wannan shago na kai shahara wajen kawo wato kayan yin kirki wato ko gumi ce da shi ya a wannan bangare har yanzu ana kawo ko kuma an samu wani su sabbin launuka
4: eh kusan yanzu rishi ba a cika kai sosai ba amma dai mun kawo irin na yan makaranta sai dai irin su gas cooker da na camping gas da su cylinder su akwai kuma mai kaman fridge babba mai kai biyu ayi kai hudu ko kai shida duk wannan su ne wanda yanzu aka fi amfani da su wajen girke-girke da sauransu muna da kuma shi kansa cylinder din wanda yake mai hadu da kayansa wanda ake kira shi camping gas su 8 kg 3 kg 5 kg duk muna da su wayannan kala kala.
3: So kuma ne akwai wasu sabbin wanda suka fito kwana-kwana ne?
4: Ke kula akwai sababbi wanda suka fito kwanan nan kamar na Similjong irin su na yasa duk da BTCL su ne dai wanda yake mutane suka fi sanin sunayensu. Akwai su wanda yake gaskiya an yi sababbin design wanda sun zo su.
3: Ya ɓangaren kofi na shan ruwa ko kuma na shan-shan?
4: Akwai kofuka na plastic, akwai na tangaran. Na tangaran akwai wanda yake zuwa cikin kwalin shi, akwai kuma wanda yake zuwa in pieces. Ya danganta yadda kwastomomi suke so kuma gaskiya farashin su an ɗan samu sauƙin farashi sosai.
0: Alhaji Sa'idu Isa Kari, mai sai da kayayyakin kicin a kasuwan Wunti da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin rediyon Bauchi BRC. Sai na ku a kullum da shirya da gabatar Umar Faruk Musa ke cewar mahaɗar shiri na gaba.

0: Haruna.
1: Sakonni masu sauraro
0: na shirin a daina shan kwaya. Yadda zamu yi kallafin shirin da ne sakonmu na farko a wannan mako. Irin sakon ke cewa salam. Muna godiya da yadda kuke ilmantar da mu a cikin wannan shiri. Yadda sakon ya fito daga hannun Maman Rabi dake bayan Nightan nan cikin garin Bauchi. Me sakonmu ne ku a cikin wannan shirin cewa yake muna jin daɗin shirin a daina shan kwaya. Allah ya kara basira. Sako daga bukata Ishaku unguwar Salama dake bayan Inkil. Wannan ne sakon ku cewa yake salam. Barkanmu da warhaka. Lallai wannan shiri yana da matukar muhimmanci. Mafi akasarin laifuffuka sai sun sha kwaya suke aikata shi wannan sakon ba suna. Me sako na gaba ko cewa yake muna fatan Allah ya kare mu daga shaye-shaye. Sako daga dan Amar din wakilin gonan hakimin Kangeri. Me sako na gaba ko cewa yake salam. Barka da warhaka. Shirin a daina shan kwaya. A gaskiya muna jin daɗin kasancewa tare da ku. Ku ci gaba da bamu kwarin gwiwa. Muna godiya. Sako da danke zakka squat. Ku ci gaba da kasancewa tare da shirin a daina shan kwaya na gidan rediyon Bauchi BRC. Kuma za ku iya samun akan lambar wayarmu kamar haka: 0800 88 88 00 89.
2: A gaishe ka Adamu Muhammad Muhammad. Duk da faruwar shi da hukumomi da kungiyoyi ke yi na gurin rage wannan mummunan dabi'a a tsakanin al'umma, hakan ba zai samu nasara ba. Dole sai shugabannin al'umma wanda suka da sarakun gargajiya da na addini da na siyasa domin tsiratar da al'ummar gobe. Irin wannan dalilin ne yasa wani dattijo ya yi adabu da shan sigari ta dalilin abokan yarintarsa. Dattijo mai suna Baba Isa ya ce wannan nasara daga abokansa ne, inda suka nuna farin cikin su na daina shan taban. Don nuna farin cikin daina shan sigarin abokin nasu, sun hada masa walima na musamman.
3: Mun zo mu taya dan uwanmu murna cewa Allah ya kawo wa'adinsa na barin shan sigari da duk wani abin kayan shaye-shaye da yake yi a baya. Allah Ubangiji ya kawo iyakarsa, shi ne Baba Isa.
2: Me ya jawo hankalinku kan yadda kuka ɗauki hankalinsa wajen ba shawara garin an ya daina shan taba ko sigari?
3: Abin da ya jawo hankalinmu a nan shi ne domin hukumomi ko in ce da gwamnati suna ta ba da shawarwari cewa abubuwa kamar na tsaro, kamar na lalacewar tarbiyya da sauransu ba aiki ne na hukumomi kaɗai ba, so al'umma ma community suna iya shiga ciki. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ba mu sha'awa da mu yi wannan aiki. Mu ma mu ga ta ina ne za mu taimaki gwamnati kuma da al'ummarmu da community namu. So shi ne sai muka ga to wannan mutumin bari mu fara da shi mana a matsayin salo dattijo, kuma ya ɗauki shekaru yana wannan harka. Shi ne sai muka ga cewa to yana da kyau mu ja hankalinsa akan cewa yanzu fa ya girma, yana da ƴaƴa har da jikoki, kuma har yanzu yana cikin wannan harka. To idan ƴaƴansa da jikokinsa suka tashi suka same shi a cikin wannan harkar, kaga bai yi ba.
2: Ka shekara nawa ka fara shan sigari?
4: Fara sigari ina da shekara 35.
2: Kuma daga bisani me ya ja hankalinka?
4: Inda ya rayuwa muna cikin kiwo lokacin da muna yarantaka, muna kiwo irin sha'awatu kyalman yanmu za su aike mu ka kalmo min kaza kalmo min kaza. To nuna sai na gaya yana yana sha sai nuna ya shiga sha. Shi ne yanzu Allah ya zo ya kawo dalili, abokanai na suka ce in daina. Shi ne nuna na ce to ba damuwa.
2: Dattijo Baba Isa kenan wanda ya yi adabu da shan sigari.

0: Shin menene sigari? Sigari wani abu ne da ake yin sa da taba, tabakku da wasu sinadarai. Sannan a kunna shi a shaki hayakin sa. Yana dauke da wani sinadarai mai suna nicotine wanda a kansa mutum yakan kamu da dogaro da sigari.
1: Sigari wani abu ne da yanzu ya zama ruwan dare gaba ɗaya duniya. Kuma wannan abin da ake ganin shi dai dan tsinken shi dai gashi nan bai fi komai ba. Akwai kala-kala, akwai wanda hannun ya fi nauyi. Ya fi brown, akwai wanda fari ne gaba, kala dai kala, sigari dai gashi nan, shi yasa na ɗauko shi. Sigari yana containing chemicals 700, ma'ana abubuwan da za su iya cutar da jiki, mugayen abubuwa 700 sigari yana containing. A cikin waɗannan 700 ɗin 70 suna sa daji, ma'ana kansa kenan. Wannan sigarin da ya zama wannan ruwan dare. Me sigari ne, me a cikin sigari ne, me yake contains, me sigari contains of. Akwai abin da ake kira na farko nicotine. Sigari ne yana contain of one nicotine. Nicotine ne abin da ke cikin sigari. Gashi nan kun ga abubuwa kala-kala. To ɗaya daga cikin abubuwan da ke cikin sigari ne shine nicotine. Nicotine shine abin da yanzu in ka sha zaka koma an jima ka nema. Kamar yanzu in na sha ruwa, in na fita na je na zirga-zirga na dawo. Jiki na zai nema kuma to nicotine da yake cikin sigarin nan shi ne yake sa an jima ka je ka nema. Addictive abin da yake cikin wannan sigarin kenan. Na biyu abin da yake cikin sigarin nan shi ne tar. Akwai abin da ake kira tar, that's T-A-R. Shi wannan tar ɗin yana zuwa ya je samu huhu, ma'ana ƙoda, abin da yake cikin huhunmu, jikin huhunmu, ya yi shi ya zama brown color, ya lulluɓe shi da huhu da hanyar fitan iskarmu ya zama brown color, sai ya sa maka change a taste da smell, ma'ana yanayin da kake numfashin abubuwa, yanda kake shan sunan abubuwa daban da na mutane. A wanda ya daɗe yana shan sigari ko wanda ya fara yana iya samun ko wawaye. Yanda kake mun yanda the way you smell things yana kake sunsuna abu daban, yanda kake cin abu zaka ji taste din shi daban. Yana faruwa a duk mutanen da suke yawan shan sigari. Wannan ta din ne yake cause. Na uku abin da sigari yake contain shi ne carbon monoxide. In sanarsa mota ya lalace, akwai wani irin baƙin hayaki da yake fita a ciki. To sigari yana da wannan component. Carbon monoxide shi ne poisonous gas ne, ma'ana hayaki ne mai mugun illa da yake hana shiga da fitan iska, ko yake zuwa ya tattoshe wurin shigan iska da wurin fitan iska, sai kaga mutane sun fara samun damuwar numfashi. Na hudu formaldehyde. Na hudu wannan formaldehyde in da sigari yake contain shine abin da ake preserving gawaki kar su lalace, musamman da ake using a practical a medicine. Gawaki da ake amfani da su da za a amfani da jikinsu, ɓangaren jikinsu ana samun su saboda kar su lalace. Kuma ana kawo formaldehyde ana iya kiran shi carcinogen. To wannan abin yana ana samun shi a cikin sigari.
0: Me yake sa a sha sigari? Wasu daga cikin dalilan da ke sa mutane fara shan sigari sun haɗa da kwaikwayon abokai ko wasu mutane, sha'awar gwadawa saboda son sani, matsin lamba daga abokai, damuwa da neman rage stress. Kodayake sigari ba maganin damuwa ba ne, tallace-tallace da tasirin kafofin sada zumunta, dogaro da nicotine wanda ke sa mai shan sigari ya rika sha'awar ƙara sha.
1: Na farkon dalili da mutane suke shan sigari shi ne wayu abu ne ya samu mutum. Na farko damuwa, ayi an mishi mutuwa, a wani abu ya same shi, kula da kanin da ke coping mechanism na experience din shi. To wani daga yaji ya ɗan shayar saboda ya manta da damuwa, sai ya zama mishi ciki. A da kuma akwai

kayan mu wanda suka manyanta su ma suna sha to lokacin su style ne wannan shan sigari in ka kai mace ko kika kai mace shine zaki sha sigari kin kai namiji na uku shine peer pressure kuma akwai wani abin da mutane suke zata eh yau ka bi abin kun je kun sha ko yaji ya sha ko ka ce kai kawai ina ni bana sha ko ina tare da su ne muna hira akwai abin da muke kira passive smokers ma'ana kana tare da su kana numfashi kana suna shaɗan suna hungo maka numfashin kai ma kana shaɗan so gaba gaba in ba aida ce ba

social media kasashe da suka bude ido. Eh to akwai su kasashe da suna sa wannan abubuwan su tobacco su menene nicotine duka a cikin abubuwan da suke ci. Fruit ne, ice cream ne a matsayin flavor. To wanne ya zama gaye? Ya zama trend ba wanda zai ce muke ce maka eh cewa gashi nan din ba sigari ba ne matsala bane ba wanda zai gaya maka. To shi kenan in kaga haka, in kaga haka to zaka gani cewa sun yi da shi kamar normal abu ne a cikin

wato cin zarafin juna da kuma bi ta kulli yana mai fadin cewa kasar nan za ta ci ribar demokradiyya mai yawa matukar yan siyasa musamman yan takara suka mai da hankali kan abubuwan da za su iya kawo wato karshen matsalolin da kasar nan take fuskanta a cewar basaraken

0: ka shi me yasa sa ka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa ka yi kashe su da hannunka
2: wallahi za ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sun kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini ku tuna rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ku bari ta yadda zama kuma rika a duniya
1: matasa ku tashi ku bi shan kwaya rayuwa ta bada ni da ba tare da ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassarar Bimbo.

0: zai ga mashi da zan ja da kamar shin to malam bala tarbiya wato aka ce tarbiya ya shafi abubuwa da yawa
1: jarawa kwarai da gaske
0: kaga da amana aka ce an kula da yara ma tarbiya ne to wani can hankali za ka yi
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu saurayi wannan gidan rediyo ina mana barka da wannan lokaci yanzu dai lokaci ne na damina gaskiya magana ya kamata iyaye maza da mata su kula da ƴaƴansu musamman wanda suke zuwa makaranta da ma waɗanda ba sa zuwa makaranta domin koguna suna cika rafuka suna cika irin ramukan da ake tattaunawa ba kai ba gindin nan suna cika da ruwa kuma idan ba muna kula da yaranmu ba to a kullum wani muna tare da yana sani saboda haka a nan kiran da zan fara yi shi ne gaskiya iyaye maza da mata su kula

0: secretaria ya te digo, man ya magwa ya pili ne ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah kaluna masa hanyoyi na kullum yadda zai yi mata kula da kasuwa ka shi ya da wata makaranta ko ka fara shi wata sana'a amma makaranta da na addini duka wani hakkin mu ne ai abin da yasa ake samun matsala kake gani yanzu yara wasu sun san gaske ko sun zama ba sun ga gara matan kusa suka saboda ka bar shi tun yana makarantar ma bai je ba
1: haka ne
0: kuma ni je makarantar da ba ka zuwa makarantar ka bibiya shin yana zuwa makarantar
1: kware da
0: ba mai wannan ya tura yaro kawai ya tafi da sa'a a gama
1: kenan ya dawo
0: wani yaro za ya isa
1: sosai
0: ni ji har da wa'innan gurbatattun yara da ba su zuwa makaranta to wannan so yaron ka ba suna da wayo sai sun fi lokacin da za

0: iya yi sun a gari amma abubuwan da suke faruwa a yanzu shi ne iyayen da suka haifi yara suna da soyayya ma iyayen ma ƴaƴansu wanda ba su barin makwabta masu
1: cikin gida ɗaya ma sai ka ga kun kaɗe ta ɗan wani sai bare makwabci
0: kwarai da gaske wannan muna jan hankali mu iyaye su yi ƙoƙari su bar haƙƙin tarbiyyar da ƴaƴa yankace akan kowane bayan iyaye kada mu nuna musu soyayya saboda lokacin da muke nuna musu soyayya din nan ba mu san da cewa muna da lalata su saboda idan ka ce kai soyayya kake nuna ma ƴaƴanka ba ka son wani ya taya ka za a kawo gaban da kana son wani ya taya ka lokacin kuma
1: abin ya yi girma
0: ba
1: zai taru ba
0: shi yasa aka ce idan ka bari icen wa

0: ay mag-aakam sa mali, maso sa wonder mo.
1: So,
0: ay, suwaga ko, buslo ko, ay, sumisip.
1: So, na, kapat mo ang dito na. Ya, gashin ka. Kay, kana gani, kan ka di ba? In ba, niya ko, ane, di ba ka gani siya, walang da kasachi gani siya. Kay, kana ang gani siya, wala ka chiga, wala mao ka chiga na zwa. Kwe, saka sa, la sa iwa, zo, chiga, sa nila, wala ka kasanchi, wala ka ni. Do, nunca di ba gashin ka, ya, emu na, yanzu abin da ban tausayi da ban mamaki da ban tsoro yara suna sa duk wani abin da mahaukaci yake yi shine ƴaƴan mu suke ko yana kwasu sha'awa wannan abin da tausayi da kuma ban mamaki gaskiya ya kamata mu yi kokari iyaye mu yi kokari mu yi taron dangi ma ƴaƴan mu idan dai muna so mu zauna lafiya yanzu ka misali kamar yadda ya magana cewa AIR tana cikin ba za ta sa kaza ba wannan

0: dai ruwa to babu tarbiya tace ko tuwo ne ko na dawa ko na masara ko na shinkafa miya ko ba dadi ka bai wa yaro ya ci ya koshi to zai nutsu guri daya kuma tace addine duka bai yadda da shigar rashin mutunci ba tace ita kirista ne amma ta sun kai sun ga suna yin da cikin su suna sufurta jikin su kuma suna mutunta junan su tace amma yanzu ai ba tarbiya ake yi ba to kuma gaskiya ne wannan ba addinin da ya yadda dan sai balance kowa yana san nagari to anan malamin
1: wato kamar da faida ne da mutun tarbiya to yanzu dai wani abu ne sabo ne ya fito wata ke ka sani na sani kai ma sadinigo ka sani yanzu idan ana fiki daga wani tsarin da suka dauka bane matan yanzu ba sa shiga ƴan matan ba a daukan su a mota ka gamsu su cikin hankali kada tashi yadda ake
0: killa wannan sosai na
1: tabbas hasari ya faru a wannan gaban babu yadda za a yi a sami sullafin su duka dole kullum kira-kira ne a kan iyaye iyaye ne wasu ba sun haka da faruwa wannan su ka sani ita dai ta ce za ta je fikin wata wani wata yan wata idan ka ga an ɗife su a wannan babura ka ga gudun da ake kai kan sun wani abu in ya

nghiệp giá trị đấy. Quá chán đời anh nhỉ. An sarra fa magista ne daga waken soyayya da aka tsuma. Albasa barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar Asabar din su cikin lumana. Kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman. Don lokaci na musamman da ba za a iya mantawa.

0: tashi me yasa saka lalata rayuwar ka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
3: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
3: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
3: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: mutuna rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa ku bari ta yadda zama kuma rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta ba daɗi ba tare da ita ba
3: wannan sakon faɗakarwa ne daga mai taje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan

ko da ba yanzu ba watakila wasu mama su haifa ba su karɓan bashin na amen ba especially yanzu ga shekarun su ya kusan sun kusan barin aiki sai kaga suna ta ƙara sabbin sunsu ajiyansu suna ta ƙara suna ta ƙara ranar da mutum zai tafi yana saura wata ko yana ba da gwamnati notice mu ma kuma sai ba mu notice to za mu zo mu ɗauko wannan littafin sa wato

so ne yin hauro ta hayar dureya zai yi domin na san baya so ban nuna wa ina jin haushin zuwan san ba sai dai a lokacin da ya zo ya same mu ina ta ce mu shigo su gaisa sai nace ni tunda na fito shi ya shiga su gaisa dama shi ne ba su gaisa ba ne ya tsaya yana kallo na kawai fuskar sa ba ya roba fallasa inna ko sai maraba take ta masa tace shigo daga cikin mu gaisa ni ba ni na ni kuma da zama na waje Aisha ce tace anti Fatima bai fada ce yazo ki tsaya a nan ba Aisha ce tace anti Fatima bai fada ce ki tsaya a nan ba shin wai wa kika bawa

biyu don girman Allah ka kyale mu na rantse sai na lakada ki a gidan nan nace ke ki lakadawa ne kuka ne kanta muka sake rinci abewa

shekari shiru kai nake sauraro ya dan wuka ciki ne da rashin damuwa yace ni baba wata damuwa da take damuna ta daga masa hannu tace kana ji na tace kaman shiru ba na son ƙarya domin kuwa ita kake gaya mu tunda dai ba za ka faɗa mun gaskiya ba ta shiga ji abinka ka karata da damuwarka domin kai ne fi damu ni ne sun koyar da kai cikin yanayi na damuwa ganin yadda mamansa ayo kuma akan wani farko da bata taba bata rai a kansa ba yace ki haƙuri mama wallahi ba nufi na an bata miki rai bane tace kaga na ce ka tashi ka tafi domin ba na son jin komai daga gare ka duddun ba gaskiya za ka gaya mun ba kasu tashi yayi sai ita ta tashi ta bar masa falon ɗanta a bace ta shige cikin ɗakinta ta rufe ƙofa ta kira Alhaji a waya bayan ya ɗaga ta faɗa masa komai game da yadda suke da Aliyu da ma hali da yake ciki yana jin haka sai ya ce mata kada ki damu kanki ke ma banda abinki ai ba a tilasta wa yaro ka ce sai lalle ka ji damuwarsa tunda har kika ji bai sanar da ke ba to lalle in har kin ji abin ba zai miki kyau ba don haka masu hikimar magana kan ce a bar kasa cikin gashinta abinda za ki yanzu shine ki daure wa zuciyarki ki cire bacin ranki ki same shi da fuskar salama ki nuna tausayawarki gare shi sannan cikin hikima ki masa nasiha domin kin san Aliyu mutum ne mai zurfin ciki ki ja shi da hira da haka za ki gano damuwarsa in ma ba ki gano ba to nasiharki za ta sa ya samu nutsuwa kuma zai ɗauki duk wani mataki game da wannan hali da yake ciki matakin kuwa ba zai wuce na sauwaƙewa wa kansa ta kowace hanya ba kin ga shi kenan ya huta da wannan bacin ran duk da cewa ba a san me ke damunsa ba da rajiya ta yi godiya da wannan shawara da

0: kuma wani da ya suna abubuwar mayar siyasar jihar Bauchi da ake kira wakili Onana. Yace matasa su ne fitilar yau, duk inda suka haskaka nan yake zama kiblar alkhairi, don haka suke curuwa da isa igiyar tafiyar matashi mai halayen dattawa wani rubul Yakubu Adamu.
1: Kuma ina son dama ranar da za a zo bambance sabon da sabon kinmu, kuma ni abinda nake jin tsoro ka ji tsoron abinda matasa suka yi da abinda matasa suka ɗauka da abinda dattawa suka ɗauka. Misali kamar yanzu yanda mai girma gwamna yana neman sanata su fi sani.

0: ina zaka je aiki ina ka fito maganan Yakubu ina ka fito maganan Kaura Kaura ina tabbatar maka zan iya rantsuwa babu kafara ni girma gwamnati insha Allah in Allah ya so in Allah ya yarda kai ne sanata insha Allah saboda to inna wazir shi yasa ko addinin tsanci akwai waziri na gari akwai kuma wazar wazar to shi wazar wazar zai dauke ka zai kai ka kuma zai wadanta to shi ba Kaura ba la dubai saboda shi Kaura ya iya siyasar ciki ya iya na waje shi yasa aka ce maka shi mutum ne wanda su wa'inda da suke ganin cewa ba zai ci sanatar sa ba ina tabbatar muku ku sani kuma yadda shi Kaura ba wanda zai zo ne yana bayyana maka aikin da ya kowani local government local government bakwai ne a local government din bai aikin bane bai ruwan bane bai hutun bane bai amnan bane to ina tabbatar muku ku kuma wannan sabon aikin bai da haka na da ku fa sani kamata tilu tida
1: wakili onana Umar Nasiru Kali shi ma ya ji mai tarbiyarsa bisa shimfidar kolin kowa da kowa yana cewa a ranar wanka babu goyon TV su a tasu mahangarar ba sa kunyar fadin nagartar gwani su domin kuwa ba shi da tabo

suna bude wanda da ku tare wa al'umma gidi da laushi office ne na bude wanda za ku tsaya ai office ne na bude wanda da ku ce ku dinga cin kan matan jahar Bauchi a fannin tunkata karo ko kuma kisan me tabu daga nan sai na kai mun kaji ku ce to ne abin da abin sama ya ce ku to waye kai to tun daga ranan mata suka dauki mun kaji kuma wallahi dan jarida wasu matan ma ba za ka gan su ba da kabur su wasu da bere sun rasa dama yanda za su yi su dau mi kaci masoya ne wa

0: Poteva asibiti, sume suka bi dacewa su koma masu lafiya, so suka san kwalitin jinin da yake jikinsa, so suka san me jikin yake bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama. Saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan tsaya sai asibiti.
1: Mu ji cewa magunguna barkatai da basa, an tantancewa ta ba hudu cikin zamani ba, ku ziyarci cibiyoyin lafiya.

jini don gudun mawa da bai samu tantancewa da jama'ar gumba tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon bata gari na dibar jini ko karin sa da marasa lafiya farkake ba tare da sa halewa ba musamman a wuraren da babu kwararre kuma amintaccen likita ya samu shaidar yin wannan aiki don haka idan aka kama kananan asibitoci ko dakin shan magani ko nike bantaccen waje ana wannan mummunan barna doka za ta yi aikin ta kafin ai karin sai an samu sa halewar likita mai cikakkiyar kwarewa don bin matakai na tacewa tantancewa da kuma sanin ainihin lafiyar jini tare da dacewar sa ga mara lafiya in kunne ya ji yi amfani da abin da yake dangar jiki tasira wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Bambam.

0: si
1: mesa sa kalala karai warkar kwaya
0: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan zai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
1: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
0: tana cire hankali tana kwace rayuwa
1: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: su ne kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
1: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
0: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: Uwa, kada bari ko yata zama kamar ta duniya.
0: Matasan ku tashi ku bi shan kwaya. Rayuwa ta kudi da ba tare da ita ba.
1: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar Bin Bauchi a tare da taimakon gidan rediyo